0: ating hong mga makakapanayam right after the commercial break. O, sandali. Bilisan ko lang, ha, may mga nagpapahabol ng pabati. Hello kay MJ Chon. Sabi niya, tungkol sa barangay elections, dapat po hindi na i-extend ang term nila. Masyado na nilang pinabubusog ang mga mini crocs na ahay. Ano to? Na yan, ahay, wag alisin ang karapatang bumoto ng mga tao. Pabulok na ng pabulok ang government, sabi ni MJ Chon. Oy, pero wag naman nating lahatin. Alam ko, may mga kilala naman ako mga government at mga barangay officials na ano na ginagawa naman na maayos ang kanilang trabaho. Oh. Hello kay Jan D. Lumaino. Good morning sa kanyang asawa daw na si Joanna Laos Lumaino at bayaw na si Joy Laos Artates. Good morning sa kanyang cute na pamangkin na si Aina. Hi, Aina. Breakfast na kayo. Hello din kay paring Bibon Manalang. Good morning. Shoutout niya kanyang former GT Vin Manyalak. Happy birthday, brother. Salute and long live daw. At pa-shoutout daw king kayang idol JL Milay at Camille Gamboa. Okay. So yan na nga ho. 8:04 na ating oras sa buong Pilipinas. Magbabalik po ang The Morning Roundup with our guest from BJMP. After the commercials, dito lang sa GB99.1 at GBM792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey ka vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
3: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Mag-Enervon C Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: This is Nate of BGYO and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
8: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.

0: Oras sa buong Pilipinas, we got 8 minutes after 8 in the morning. Tayo ho'y sasamahan today ng ating mga guest mula ho sa BJMP. Yung mga iba sa inyo maaaring hindi pa pamilyar, ano ba ang BJMP? Kasi minsan nakikita nilang dumadaan yung mga sasakyan ninyo. Ano? The BJMP means Bureau of Jail Management and Penology. So kasama ho natin yung ilang mga opisyales ho mula sa Regional Office 3. Particular ho sa Angeles District Jail Male Dormitory. Ang ating hong makakapanayam today, kami ho'y nagpapasalamat at binigyan ho ninyo kami ng panahon. And thank you for joining us live dito ho sa programa. Kasama ho natin si Community Relations Service Officer J01 Geraldine B. Arbues. Magandang umaga po.
1: Sir, good morning po, sir.
0: Good morning. At kasama ni Ma'am Geraldine, si Personal Records Officer and Performance Management Officer J01 Hazel Faith D. Carion. Magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning, sir.
0: I was asking them earlier kung taga saan sila. Si Ma'am Hazel, andiyo malapit lang, Ma'am Hazel, ano?
2: Yes, sir.
0: Sa Tarlac lang, no? Saan sa particular si Tarlac?
2: Sa may Conception, sir. Malapit na po sa boundary din po ng Pampanga, sir.
0: Ah, okay. Gaano katagal na po kayo nandito sa Pampanga?
2: Actually, sir, pang 2 months pa lang po. Last
0: ay, bagong-bagong ano pa lang talaga dito.
2: Sir, yes, sir.
0: Oh, kamusta naman ang iyong pamamalagi sa Pampanga for 2 months?
2: Okay naman po, sir.
0: Busog sir naman ang pagkain. Kasi sa bagay, halos Kapampangan din naman ang nasa Tarlac, ano?
2: Sir, yes, sir.
0: Okay. Ma'am Geraldine. Ito, lapit-lapit lang ni Ma'am Geraldine eh. Si Ma'am Geraldine ay taga?
1: Taga Bicol po.
0: Taga Bicol. Gano'n na po kaya katagal sa Pampanga?
1: Pa 2 years na po, sir.
0: Pa 2 years. So, mas matagal kayo dito sa station na ito. Kumpara kay Ma'am Hazel. Tama ba?
1: Sa Angeles District Jail po, sir. 8 months pa lang po, sir.
0: Ah, 8 months. Okay. O, mas matagal pa rin. So, how are you finding Pampanga so far? Natikman mo na ba ang mga pinagmamalaki namin mga pagkain dito?
1: Yes, sir. Manyaman po, sir.
0: Wow! Hindi man nakakaintindi na pala ng Kapampangan eh. Hindi na maliligaw dito. Eh, alililil eh. Oo, kasama din na. Introduce nyo naman din, pakilala natin yung kasama nyong officer ngayon. Odo kayo lang ang dalawang ma-on-air. Anong pangalan ng ating kasamahan?
2: Kasama po namin ang aming CRS officer din po. Mula po sa Angeles District Jail Male Dormitory po. J01 Almar Kaisip po.
0: Yan. Okay, mamaya papasampulin natin si Sir Almar. Ano? Sir, okay lang ba? Okay. O, pwede, sir. O, sige. Ang pag-uusapan ho natin ay patungkol sa BJMP, ang Bureau of Jail Management and Penology. Marami ho mga nakikinig sa ating mga mag-aaral, lalo na walang pasok ngayon. Diba? Kaya nga, we need these kinds of information para mas mapalapit ho ang ating ho mga mamamayan sa gobyerno at malaman nila ano nangyayari sa kanilang kapaligiran. Diba? So, ano ho ba ang BJMP at ano ho ba yung pangunahing responsibility nito? Any one of you can answer.
1: Sir, yung Bureau of Jail Management and Penology po, sir, is under DILG po, sir.
0: Mm-hmm.
1: Kasama po namin yung PNP tsaka BFP po, sir. Sa BJMP po, sir, kami po yung nangangalaga ng mga persons deprived of liberty para po sa kanilang welfare and development po, sir.
0: You've mentioned persons deprived of liberty o mga PDL. Hindi na ho ba ginagamit ang katagang preso, ganon, kakosa, ganon. Eh, yun yung politically correct word to call them, persons deprived of liberty, no? Ano ho ba o paano ho ba ngayon napapanatili o ano ba ang papel ng BJMP sa pagpapanatili ng kaligtasan at kapakanan ng mga PDLs po natin? Any one of you can answer. It's either Ma'am Arbues o kaya si Ma'am Carion. Go ahead po.
3: Sa yung pagpapanatili po, sir.
0: Nawala ang andali ha. Pakigamit po itong isang mikropono at mukhang nalobat yung mic nyo, ma'am. You can use this one. No, you can use this one. Ito po. Hilain nyo na lang po. Ano? High-tech po ang ano natin eh. Sige po, can you try your microphone?
3: Hello po.
0: Yan, sige po. Go ahead.
3: Yung kaayusan po, sir, at seguridad sa loob ng piitan, sir.
0: Mm-hmm.
3: May mga programs po kami para sa kanila. Katulad po ng sa education po, meron po kaming ALS. Tsaka CEBB po, College Behind Bars po.
0: College Behind Bars, ibig sabihin pwede silang mag-aral kahit nakakulong.
3: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Kasi ano ho bang dahilan kung bakit tinatawag natin mga persons deprived of liberty yung atin hong mga nakakulong, ano? I think it's part of kasama rin diyan yung rehabilitation ng atin hong mga PDLs.
3: Yes,
0: so how important it is that malaking parte ang rehabilitasyon sa kanila.
3: Sa since sila po yung persons deprived of liberty, sir, sila po yung mga hindi pa nahatulan po, sir.
0: Mm-hmm.
3: Ongoing trial po. And for rehabilitation po, sir, importante po yun para po kung may nagawa man po silang mali,
0: mm-hmm.
3: Hindi na po nila gawin ulit, sir.
0: Mm-hmm.
3: Parang sa rehabilitation po, sir, meron po kaming mga skills enhancement, livelihood programs para po paglabas nila ng kulungan, is meron po silang
0: mababalikan po sila. May puhunan or may alam, kasi pag sinasabi mong puhunan, hindi lang yan basta pera eh. Yan ay kaalaman eh.
3: Kaalaman,
0: 'di ba? So malaking bahagi kapag yung isang tao itinuturuan mo kung paano siya pwedeng mamuhay ng mas maganda, hindi basta-basta kinukulong dapat, 'di ba? Kinakailangan
3: yes,
0: there are reasons kung bakit minsan nakakagawa ng krimen ang isang individual. Marahil kakulangan ng oportunidad, marahil 'di ba, minsan na nalihis ng landas. So parang ganun ba ang tinuturo din ninyo, no? It's somehow reformation for them, para pagka like for example natapos na nila yung kanilang kukulong man sila in 10 years, 5 years, sa labas sila, mas madali sa kanilang ma-integrate muli sa community, tama po ba?
3: Yes po, sir.
0: Mm-hmm.
3: Para po paglabas po nila, meron po silang pwedeng gawin sa labas, katulad po nung bayong making, meron po kami
0: bayong making
3: tinuturo, yeah, sir. Tsaka pag may trade fair po kami, caravan,
0: mm-hmm,
3: sa mga nag-i-invite po sa amin, kunyari po, meron po kami upcoming trade fair this September po sa, mm-hmm, Walter Mart San Fernando po, sir.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga trade fair po namin is gawa po ng ating mga persons deprived of liberty.
0: Sir. Ah, so ibig sabihin, ibinebenta po iyon.
3: Yes,
0: ano? So yung pong kita, paano po yun? Yung kung silang gumawa, like for example, bayong, ano? Silang gumawa ng bayong at naibenta dun sa mall, paano ho ang hatian? Sa kanila ho madidiretso ba ang pera?
3: Yes, sir.
0: 100%?
3: Minus po, sir, sa materials na ginamit po.
0: Ah, kumbaga, ileless yung puhunan.
3: Yes, sir.
0: Pero yung kita sa kanila.
3: Apo, sir.
0: So, paano ho dinadaan yun? Sa mismo mga PDLs po natin, iniabot ang pera o sa pamilya nila?
3: Sa loob po ng piitan, sir, bawal po sila maghawak ng cash. Po,
0: ng cash? So, paano yun? May talaan muna.
3: Apo, sir.
0: So, paglabas sila, dun ibibigay.
3: Pwede po nila, sir, ipaabot sa pamilya nila.
0: Ah, pwede
3: pag
0: naman.
3: May dalaw po, sir, para po kahit nasa loob sila ng piitan, sir, is nakakatulong po sila.
0: So, ibig sabihin pwede silang kumita pa rin kahit yes, papaano. Ano. Okay. Pinag-uusapan natin yung rehabilitation. So, ano-ano ba yung mga programa na pinatutupad ng BJMP para sa rehabilitasyon ng mga PDL po natin bukod po dun sa mga nabanggit po ninyo?
3: Meron po kami, sir, na TCMP po, sir, or Therapeutic Modality Program po, sir.
0: Mm-hmm.
3: Na every morning po, sir, meron po silang morning meeting.
0: Mm-hmm.
3: Tapos inaano po doon kung kumusta po sila, kung may problema po sila, para po hindi po magkaroon ng conflict po.
0: Mm-hmm.
3: At
0: mm-hmm,
3: mas mapaayos po kung may ginawa po silang mali sa loob.
0: Oh, you've mentioned earlier in taking care of them, pati yung kaligtasan nila sa loob. So how do you assure that na, 'di ba, paano sila kamukha niya na maiwas ang conflict, at kung sakaling may nangyayaring ganun, how do you solve that problem?
3: Pag may ganun po, sir, pinag-uusapan po agad, sir.
0: Mm-hmm. Lalo na kayo sa male dormitory kayo, ma'am, ano? Mas challenging ba ang pag-handle ng male dormitory versus the female dormitory, o pareho lang?
3: Bali, sir, sa thing? Female dorm po ako, si...
0: Ah, okay. Tama pala. Ma'am, what can you say about that? Mas challenging ba pag-handle ng male dormitory?
2: Bali po, first jail assignment ko po yung sa Angeles District Jail Male Dormitory po, sir. Ang hawak ko po kasi ngayon ay sa Personal Records Officer and Performance Management Officer po. Bali, sir, hindi po kami na-assign sa custodial functions dahil lalaki po ang mga nakakulong namin. Lalaki din po o yung mga sirs po namin ang naka-assign.
0: Ah, hindi pwedeng babae ang magpupunta mismo sa loob. So, kayo parang more on the clerical kayo, ganun ba? Administrative?
2: Yes, sir. Yes, sir. Sa mga personnel po. Yung
0: personnel
2: sa,
0: siya.
2: Opo, sir. Yes, sir.
0: At least, anong tawag dito, mas mabilis para sa inyo dun sa mga ginagampanan yung tungkulin, ano?
2: Opo.
0: Lalo kung kalalakihan yun, mas maganda yung lalaki din yung harap sa kanila.
2: Opo.
0: Ano ho ba? Okay. Sige. Ano ho yung ilan sa mga hamon na kinakaharap ho ng BJMP at papaano ho ito tinutugunan ho ng Bureau?
2: Isa po sa mga hamon yung limited resources, jail congestion po, at saka yung sa ibang mga pangangailangan ng PDL. Pero sir, meron naman pong mga solutions or tinutugunan po yon sa pamamagitan po ng pagsasaayos po ng mga jail facilities po namin, pagpapalakas po ng mga programs and developments, katulad po ng mga binanggit po ni Ma'am Arbres po. And also, sir, yung pakikipag-ugnayan po namin sa mga iba't ibang government agencies and stakeholders, katulad din po nitong radio guesting po na to, sir, at patuloy na pagsasanay po sa aming mga personnel, sir, or mga jail officers po.
0: Okay. Malaking bagay ang ginagampanan ho kasi ng mga official ho natin sa BJMP. Hindi ho biro-biro yung ginagawa ho ninyong trabaho, di ba? Aside from, syempre, yung mga authorities natin, kapag may nangyayaring krimen, trabaho nila yung hulihin at mapanagot. Pero kayo, ang trabaho din nyo to make sure that these people would, bukod dun sa suffer the consequences of their actions. Mga, siyempre, paano sila matututo kung, di ba, wala silang matatanggap na at least rehabilitation or penalty for what they have done, di ba? Yung rehabilitation, paano sila maibabalik ngayon pagkatapos ng sentence ho nila, ano? So, very important yung role na inyong ginagampanan. Pero speaking of going back to the community, alam nyo minsan yung mga lalabas ng PIT natatakot kung paano sila tatanggapin ng komunidad. Andiyan na yung pag mag-a-apply ng trabaho. Pag makikita, asan ka dito sa mga panahon na to? Nakakulong ka pala. Diba? Yung iba, hindi, kumbaga hindi accepting, no? Sa mga PDLs po natin na nakalabas na at who has already served their sentence. So ano ho ba ang pwede nating ibigay na mensahe sa mga pwedeng negosyante o pwedeng mga kapwa-tao? Diba? Yun yung mahirap kasi sa atin. Yung mga parang like for example, kung taga-barangay ka tapos madaming mga chismoso-chismosa, nakalabas na pala si ganito, ganyan, diba? Kawawa naman yung mga nagbagong buhay na talaga, diba? Ano hubang mensaheng gusto nyong ibigay sa kanila?
2: Actually, sir, may mga pagkakataon na parang nadidiscriminate po sila.
0: Yeah.
2: Pero may mga pagkakataon din po or mga examples po kami ng mga PDL po na lumaya na paglabas po nila gumanda po yung buhay at tinanggap din po sila or nagkaroon po sila ng mga sariling businesses po nila sa labas, sir. Sa aming pong mga nakikinig ngayon na halimbawa po ay mga business, nasa hanay po ng pagbe-business, lahat po ng tao ay deserve ng second chance po. Sana hindi na po tayo mapabilang dun sa mga tao na nagdi-discriminate na hindi porket galing po sa kulungan ay ibang kaisipan na po ang binibigay or hindi po nila tinatanggap. Parang ganun po. So, kung nanonood po kayo or pinapanood nyo po
0: let's
2: yung
0: give
2: sa
0: them a chance.
2: Opo. Sa Kong TV, sir.
0: In that way, natutulungan din natin sila para magbagong buhay.
2: Opo.
0: Diba? Kasi kung lumabas yan at na-reform nga siya sa loob ng PIITAN, tapos hindi sila nabibigyan ng chance muli not to live a normal life or better life, baka mamaya, imbis na makatulong sa kanila, diba? Lalo silang, baka wag naman sana bumalik dun sa mga dati nilang gawain.
2: Opo.
0: Diba? So, parang kailangan din natin ng tulong ng komunidad to help the reformation. Kasi I think, personally, yung reformation ng rehabilitation ng mga tao kagaya ng PDL, hindi lang tumitigil sa loob ng PIITAN and after they have served their sentence. Kailangan na patuloy pa rin yan. Hindi ho ba? Okay. May mensahe ho ba kayo sa ating mga nakikinig, mga ma'am? Go ahead po.
2: Dagdag kaalaman lang po. Tungkol po dun sa pagtawag po natin sa mga taong nasa kulungan po, ang tawag po sa kanila ay PDL, katulad po ng sinabi po ni Sir, hindi po natin sila kailangan tawaging convicted, criminal, preso, inmates. So ang tawag po sa kanila ay mga PDL or persons deprived of liberty. Karagdagang kaalaman din po, ang mga nakakulong po sa BJMP ay yung mga parusa po or penalty na 3 years pababa lang po. Pag 3 years above na po ay sa mga penal constitutions na po, sa Bureau of Corrections, ganun po. At yung mga kasama pong nakakulong dyan ay yung mga nag-undergo po ng trial or nag-awaiting for trial.
0: Kumbaga hindi pa po convicted.
2: Opo sir, yung iba po.
0: Yung
2: pero
0: iba,
2: may iba din po na sineserve na po yung inyo sentence po.
0: Okay. So parang ang pinag-uusapan natin ngayon, pag BJMP, it's according to how many years yung
2: yes,
0: kanilang sentence.
2: Opo.
0: So dalawa, yung mga naghihintay ng kanilang
2: trial.
0: Pangalawa, yung kanila namang pagsiserve na
2: yes,
0: dapat
2: po
0: 3 years and below.
2: Opo.
0: So pag ang krimen at sentensya niya nasa above 3 years na, iba na 'yon. Sino naman ang nagma-manage noon?
2: Kalimitan po yung sa Bureau of Corrections po, yung mga iba't ibang penal constitutions po natin.
0: Pwede
2: sa
0: ba rin sabihin mas magaan ang mga krimen na ginawa ng mga nasa under BJMP?
2: Opo. Ayan. Yes po.
0: Oh, kahit na maganda ang pagpapaliwanag po ng ating mga bisita today, it doesn't mean na pinopromote ho namin pumasok kayo sa BJMP ha. Na sabi natin text na, ang ganda pala dyan DJ KG Boy. Pwede siguro pumasok dyan para paglabas ko marami na akong skills. Hindi ho namin, diba? May requirement po yon ha, para makapasok ho kaya. Alam ko wala hong may gugustuhin sa inyo makapasok ho sa loob ng PITAN. Ano? Siguro, baging miyembro mismo ng official land sa BJMP at paglingkuran ng bayan, dahil pwede pa. Diba? O sige, maraming salamat po sa kakaunting oras ho na napagsaloon ho natin. Baka gusto ho ninyong batiin yung mga kasamaan ho natin sa BJMP. Go ahead po.
3: Thank you po, sir. Sir, binabati lang po namin yung command group po namin. Under Jail Chief Superintendent Maria Annie A. Espinosa, Regional Director po namin sa Region 3. Jail Senior Superintendent Roger D. Antonio, Assistant Regional Director for Administration. Jail Senior Sup Erwin B. Brace, Assistant Regional Director for Operations. And Jail Superintendent Cristina Peralta Castillo, Regional Chief of Directorial Staff. At amin pong Jail Wardens sa Angeles District Jail, male dormitory po is si Jail Superintendent Edmond L. Yamasares. At para po sa warden po namin sa female dormitory is si Jail Senior Inspector Maribik Milio po.
0: Alright. Ma'am, baka may babatingin din kayo. O yun na ba yun? Okay. O sir, babatingin ka ba? Okay. Maraming salamat sa ating mga bisita mula sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 3 ng Angeles District. Kay J01 Geraldine B. Arbuez at kay J01 Hazel Faith D. Carion. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Orasan sa buong Pilipinas. It is now 8:27 na umaga mga ka-vibes. At mamaya ho yung ating commercial break ha. Antabayan ho ninyo. Maraming awitin pa ho naming iahandog sa inyo. Dito lang sa programang The Morning Round upon GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
4: Get up, people of the new millennium. Fun starts in 3, 2, 1. It's the morning roundup. Morning roundup. KG Boys here to pump you up from Monday to Friday from 6 in the morning till 9. So how's that for a start? Only happening on your good vibe station. GV 99.1.

0: Organic Vibes Red, GV99.1.
1: I used to kiss
0: P. Diddy featuring Usher and Loon with I Need a Girl. It's 8:59 in the morning, mga vibes. And our next guest for today.
2: So nice to have a monitor.
0: Ay ang warden po ng pagmamahal.
2: Nice.
0: Good morning.
2: Magandang umaga.
0: May wala kayo earphone sa program.
2: Oo nga eh.
0: Oh, how does it feel like?
2: I feel like I'm it feels weird to
0: you're
2: be
0: not
2: honest.
0: A second class employee. Oh, sure, may iba ako ka ba today?
2: Oo, ito. Buti tinanong mo. Buti tinanong mo kasi kargado ako ngayon, no? Dahil sa latest na statistics na linabas ng isang statistics giving body, wow. Mm-hmm. Oh, ito ay tungkol sa kaso ng bullying. 2018 sa last survey is according to the students na mula grade school hanggang high school nakakaranas ng bullying ang 65% ng estudyante. Nakaranas o nakakaranas within the past week ang isang estudyante ng bullying. 65% sa kanila nagsabing nakaranas na at nakakaranas ng bullying. It went down to 15% last 2022, ito yung panahon na meron tayong distant learning, KG Boy. Wala mo nang face-to-face class because
0: sandali, nabubully sila sa distant learning?
2: Yes, meron pa rin 65% nung 2018. Ito yung bago pa yung pre-COVID
0: pre-COVID. Bago pandemic. Okay.
2: Nung 2022, bumaba ito ng malaki, 50% ang binaba niya. 15.7%.
0: So, bumaba siya kasi nga blended learning na.
2: Blended learning, pero most ng 2022, online eh. Mm-hmm. Distant learning eh. At ngayon, yung trend ay bumabay.
0: Distant nga pala.
2: Ngayon, last survey 2025 of last year, nakikita yung trend tumataas na ulit. 47.2%. No?
0: So, isipin mo dapat nga kung kailan na naka-online at virtual classes, wala na ka-experience ng bullying kasi layo-layo na sa isa't isa eh. Pero syempre, that is to give the fact na iba na rin ang klase ng ang online ngayon, the online world, especially social media, marami na rin nabubully at nambubully through social media.
2: Yes, very good na input ang KG Boy dahil according to the same statistics, 13.9% or almost 14% ng bullying na yun ay nanggagaling sa pagpo-post online without consent ng taong pinopost nila.
0: Ano bang halimbawa ng bullying through posts?
2: Una-una dyan yung
0: shaming,
2: yung pag pinag-uusapan ka sa GC, ganyan. Mm-hmm. Tapos, ipopost ka sa Facebook.
0: Ano-anong groups. So, gumagawa-gawa ng story about sa'yo, di ba?
2: Yan. Isa rin yan, no? So, yan, mga internet or online-related bullying.
0: Pwede ba yung kinalkal ng mga kaibigan mo yung mga pangit mong picture 10 years ago, tapos pinost ulit?
2: Nakakasar yun, no?
0: Inap ulit. Tapos inap nila ulit yung jeje mo nga.
2: Tapos sasabihin nila happy birthday. Ano ka ba?
0: Pwede rin ba 'yon yung magpapalit ka lang ng profile picture pero lahat nagbabatian na ng happy birthday sa iyo, di ba?
2: That's the main reason I deleted my old Facebook page.
0: Siguro ganito na lang kapag ka ikay papasok social media. Dapat hindi ka pikon. Kasi maraming makaka-trigger sa iyo pag sa social media.
2: Yeah, I agree.
0: Or should we say dapat ang nag-a-adjust ang netizens na to avoid bullying on social media? Or dapat ba ikaw na papasok sa social media ang medyo malakas-lakas ang ano mo, ang apog mo? Di ba dapat ang i-interviewin mo ngayon si Anna Grace?
2: Mm-hmm. Bakit naman?
0: Nabully yan sa social media.
2: Oo,
0: sa isang kanyang first viral video.
2: Yes.
0: Di ba? Ako naman ay nakikiusap naman sa inyo. Let's cut her some slack. First time ano niya yun,
2: first live
0: video. Tsaka perfect ba kayo? Di ba? Yung problema sa mga tao social media right now.
2: Online.
0: When they comment on different people, as it's as if they're talking about someone who can't read their comments. Mm-hmm. Ang bilis nilang ganun eh. Yan man na isang reel, yan man na isang influencer, basta hindi nila gusto yung ginawa mo or may mali silang nakita, pupunahin nila. At yung pagpuna nila, it's not even constructive.
2: I agree.
0: It's a way that is sometimes over, ay, under the belt na, o below the belt na.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga parang well, yung thinking
2: positive,
0: eh.
2: There are some positive comments din, ha?
0: Of course. Pero yun ang problema kasi, okay lang kung positive pare. Mm-hmm. Okay lang yun eh. Pero minsan, they go beyond it eh. Mm-hmm. Diba? Yung tipong, wala namang ginagawa sa yung pangit itong tao na to, pero kung sabihan mo siya, tila ba wala na siyang karapatang mabuhay sa mundo. Alam
2: and
0: mo yung ganun?
2: And trying to do his, to do her job na to give updates ng kung anong nangyayari.
0: Braving the storm.
2: Yes!
0: Kaya liit-liit yan, pero tina mo, di ba?
2: Pag nakita niyo po yan si Anna Grace, hanggang tuhod lang po namin siya.
0: Huy!
2: Saka rin Benjamin eh.
0: But it's not just about Anna Grace, ha? But yeah. Sa lahat ng mga nakikita ko nagpo-post on social media, 'di ba parang yung tipong bawal ka magkamali.
2: Mm-hmm.
0: And then kapag nagkamali ka, ang problema tinatawid nila on social media. So like for example, it's a personal interaction at may na-offend dun sa sinabi mo.
2: Burado lahat ng magandang ginawa mo.
0: Ipo-post ka agad on social media or halimbawa sa amin mga negosyo, no? May nagkamali na staff mo, ipo-post nila on social media without even trying to rectify it in the usual processes. Like for example,
2: internal,
0: may ginawa ang mali ang waiter, mali ang order or whatsoever. Dapat andun ang manager, andun ang ano, ni-resolve mo in person. Hindi yung ipo-post mo agad on social media. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Eh, yun ang hilig ngayon ng mga tao eh. Agad pinopost on social media. Eh, hindi pa naman. Halimbawa, may emergency. Imbis na tumawag ka minsan ng bumbero o tumawag ka ng police, uuna nila yung bibidyo.
2: Mm-hmm.
0: Diba?
2: Yung ay, tulungan niyo po kami dito. Meron pong umaga. Diba? Ba't di ka tumawag ng police?
0: Yes, exactly.
2: Isa pang kinakaasar ko yung one like one prayer. Well, asking for prayers is a good thing. Mm-hmm. Diba? Pero, hindi mo, sa tingin mo ba, merong Facebook, sorry ah, alam ko naman may sense of humor si God, pero sa tingin mo ba si Lord nag-Facebook yan, tapos tinitignan niyo, maraming likes
0: ito yung bibigyan ko ng
2: I mean, come on. I think the internet culture is a reflection of our society because internet is very free, di ba? Walang masyadong nagmamando dyan. Walang namumulis dyan, di ba?
0: Mm.
2: So,
0: unlike sa paaralan siguro.
2: Unlike sa paaralan, di ba yan? Or sa isang
0: pwede
2: opisina.
0: Pwede kang magsumbong. Oh,
2: o kaya sa isang simbahan, di ba? Pero pagdating sa internet, wala kasi lumalabas yung authentic. Minsan yung unang papasok sa utak mo, yun yung unang iko-comment mo. And I'm not trying to be high and almighty dito sa usapan na to. Hindi rin ako magpapakipokrito na naging ganun din naman ako dati. And then, naisip ko na hindi tama. Kung walang,
0: that's why we're discussing these things, for people to be conscious about their actions.
2: Yeah. Akala mo siguro ngayon, walang consequence yung ginagawa mo, as I did before, na sino ba makakabasa nito?
0: Correct. Pero yun lang siguro, uulitin ko ha, sa mga nakikinig ho ngayon, anumang edad ha, this is not just for children, this is not just for teenagers, this is not just for our age. Minsan pati yung mga matatanda, di ba? Iba na rin kung makapag-komento, di ba? Mm-hmm. Sa itsura, katawan ng ibang tao. Huwag marang tumataba. Parang kahit ma-influencer man yan, kaibigan nyo, kapitbahay nyo, avoid.
2: Agree.
0: Commenting on those kinds of things sa itsura niya, di ba? So ano mang gusto niyang gawin, nakikita mo siyang ano tao dito, sumasayaw na, alam mo yon, di ba? Let them be. Huwag mong panoorin, di ba?
2: You remember Sander Ford?
0: Ah, yes, si Marlu Arizala.
2: Oo, si Marlu na grabe ang mga basher niya.
0: Pero, siya sumikat naman siya dahil doon.
2: Oo, and he took that to his advantage, ha? Diba na, sige, sabihin nyo lahat ng masasakit sa akin, I don't care, pero hindi nyo ba alam yung mga panlalait nyo yan ang bumubuhay sa akin.
0: But not everyone can
2: sinabi
0: do that.
2: Sinabi niya sa isang interview, at hindi lahat ng tao kaya gawin yun,
0: yes.
2: Tama.
0: Yung mga iba talagang malakas ang loob, matibay ang kanilang paninindigan at paniniwala sa kanilang mga sarili, but not everyone is wired that way.
2: Mm-hmm.
0: May mga iba talaga na konting sabihin mo lang talaga nasasaktan sila. May mga tao talagang sensitibo. Diba? Kaya nga not everyone is for social media. Sa ganitong klaseng ano ng anyo ng social media.
2: Ako hindi ako for social media.
0: Hindi mo pwedeng sabihin na hindi snowflake yung mga yan. Ganito ganyan. Hindi eh. Kasi minsan kung sino pa yung mga nananawagan ng sensitivities, sila pa yung insensitive. Gets mo yun? It's malaking kabalintunaan. Hindi ako magtuturo ng anumang henerasyon, ha. This is for everybody. Mm-hmm. Nananawagan ka ng sensitivity, pero ikaw mismo hindi ka sensitive minsan.
2: Correct. Totoo yan. Very true. And for me, since it's a reflection of our society, it will take a movement, no, para mabago yung kung paano tayo kumilos sa online space, no? Eh, hindi siya pwede dali ng isang tao lang. I think it would require a movement or maybe a revolution, kung pwede natin tawagin yun, para magkaisa yung pag-isip ng tao.
0: Self-check na lang, self-check. Lumbawa yung may mga iba na anti-AI, di ba? Wag AI kasi daw nauubos ang tubig. Although hindi naman nila masyadong iniintindi pa kung ganong karami ba na tubig ang ginagamit for the AI generation and whatnot. Pero kapag may trend na AI trend, di agad naman sumasabay. Alam mo yung ganong klaseng kabalintunaan.
2: Yes, yes. Ito ha, KG Boy, speaking of AI trend at saka yung ito naman yung sa flip side, no? Merong lumabas na kanta na isa AI generated at ang kinote nilang artist ay si Flo G and Kamikaze na nagkaroon ng million views to KG Boy. Ah.
0: Mm-hmm.
2: Then nakita ko yung mga comment, ang galing mo talaga idol Flo G, ang galing ng collab niyo Kamikaze Flo G blah blah
0: blah.
2: Oh
0: my gosh.
2: Tapos YouTube is very strict about AI contents. Yes. Eh. So naglalagay siya ng napakaliit na memo sa baba o na marka na this content is made with AI. Mm. Pero pag nabasa mo yung comment section, lahat sila.
0: Nga sila.
2: Ang galing mo talaga, Idol Flo G. Ang ganda na the collaboration that we never imagined. Kamikaze, Flo G, blah, blah, blah. Mm-hmm. Something like that. At ang title, Flood Control and Baha.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Very timely. Mm-hmm. Tapos pumutok ng millions of views. Tapos,
0: hindi naman pala sila talaga.
2: Kawawa naman yung artist. So, kawawa din naman yung artist.
0: Oh, siya. Susunod na programa.
2: Brunch Takes!
0: At dahil doon na po nagtatapos ang programa ni Benjamin. Na-topic na po.
2: Inuubos
0: na
2: eh.
0: Na-topic na po namin. O siya mga ka-vibes, kita kita sa'yo tomorrow. This has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Galing ho sa Hosea, chapter 10, verse 12. Sow for yourselves righteousness. Reap steadfast love. Break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain righteousness upon you. Sa Tagalog, maghasik kayo ng katuwiran, at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalinin niyong muli ang napabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo, at pauulanan kayo ng pagpapala. Kaya Kapampangan, ngakong sinabi, sarol kayong bayong gabon para kingke kayong sarili. Mananaman kayong katuliran at mupul kayo king kanawan, ay bunga na ning katapatan yu kanako. Panauna ban mibalik kayo kanako, ingke kayong Ginu at datang ko at pauran ko ing bendisyon ke kayo. Mga ka-vibes, kita kasi tomorrow dito lang sa nag-isang The Morning Roundup on GV99.1 at GVM792 naglilingkod sa bayan. Ako po si KG Boy. Bye guys! God bless! Love you!
1: Anak, gising na! Anak! Rise and shine, mga ka-vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Tayo na

0: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Good Vibes.
1: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by
2: Bicon. 100% knockdown.
1: GB99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

No, child abuse na yan, Norbert. But it builds character, right? Oh. Tignan yung ano eh, yung fine line. Marami po akong karanasan, sobrang trauma po naranasan ko. Nung 19 years old po ako, naging tahimik na tao ako. Akala po nila pipi po ako. Nawala ang kumpiyansa ko sa sarili. Salamat DJ Benjamin. Alam mo, Norberto, ano man ang sabihin nila, ikaw ang may pinakakilala sa sarili mo. So kung alam mo na hindi totoo yung mga sinasabi nila sa'yo, why be offended? You do you, Norberto. Mabuti kang tao. Hayaan mo sila. Importante, ikaw masaya ka, ha? Kapals, meron ko bang experience sa bullying? Pwede mo kaming i-text ha, sa 09085164466 o pwede ka rin mag-message sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991, katulad ni Onyeng Pascual na nagsabi ng... Tagal na nga, it's loading. Nagsabi ng kwak, kwak, kwak. Hindi naman ako na-bully o ng bully DJ. Subukan lang nila, tatamaan sila sa akin. Never mo na-experience. Yung mga may strong personality, ganyan eh. Ako, madalas akong tampulan ng tukso nun eh. Pero gumaganti kasi ako yung ending. Magkakaibigan kami ngayon. Hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kami. Tapos, same vibe, oh. Talagang asaran pa rin hanggang ngayon. Pero pag sakitan, parang iba na eh. Yan ang sabi ni Hev Abby nung meron siyang kaibigan na inan-alive yung sarili niya dahil sa bullying. Diba? Dapat we don't pray sa mga... Huwag nating ginagawang biktima yung mga mahihina, di ba? Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, di ba? Pick someone or pick on someone your own size, di ba? As simple as that. Kaya ikaw talaga, yung stana, kung may tira ka talaga, huwag kang... mangapi ng mas mahina. Pili kayong kapantay mo. Chat mo ako, suntukan tayo. Biro lang. Gail Santos, mapangasal lang talaga mga friends ko kagaya ng yayain mo sa isang kaibigan kumain sa labas. Ayaw niya sumama. Dahilan na lang namin daw siya kahit dalhan. Tama ba? Dalhan na lang namin siya daw ng kahit ano. So, ayun. Yung tira po namin buto sa crispy pata, pinambalot ko. Di ba? Yung mga ganun simple. No? Pagdating naman sa binigay namin sa kanya, pagbukas nakita niya, sabay hinabol kami DJ Benjamin. Sabi kasi niya kahit ano eh. Tuwan-tuwa po kami noon. No? Yung mga ganun nga. Yung mga simpleng ganun, di ba? Parang asaran, tapos pag gumanti ka, they will eventually become your friends. Pero pag alam mo rin yung intention ng tao, pag gusto niya mas mataas siya sa'yo or gusto niya hilain ka talaga pababa. Pati yung sinasaktan yung pinakamasakit eh. Alam mo yung mga bully na yan, Gavibes, pag linabana mo, mananahimik din naman eh. Especially pag verbal lang naman. No? Banada mo rin ng ano ng asaro. Pero pag sinasaktan ka, ibang usapan na yun. And again, for those who are listening right now who's experiencing bullying, especially sa mga schools, no, pwede kang lumapit sa guidance counselor mo or talk to your parents or friends, no, about it. Mas kinikimkim mo yung damdamin na yan, ka-vibes. Mas sumasakit din sa puso. Ano. Hindi po ako nakaranas ng bullying, sabi ni Bian Carlos. Try lang nila. Tumbukan ke. So far, wala pa akong karanasang maganak. Ano na? Maganak ako kasi. O, mabait daw siya. Maganak ako kasing tao. Baka takot sila sa akin kasi atin ko namang pagkamayabang anyang anak ko. Jel Kunana, nakaranas yung tipong ganito, DJ. Wala kang mama, wala kang tatay. Parati ko kasama ang lola ko dahil siya ang pinatulan, titigil din sila. Oh, sabi daw ng lola niya, wag na daw patulan kasi titigil din sila. Ang pangasar naman kay Jel Kunanan, wala daw siyang mom and dad. Kasi naman ang mga magulang ko, yung time na yun, grade school ako, ay hiwalay sila.

0: AJ Marlaxa sending us a message via Facebook as well. Girl, you experience niyo sa bullying? Hi DJ Benjamin, nung bata po ako, sabi lang sa akin, Nora Nora dahil meron akong nunal. Ayun yung pangasa sa'yo, Nora Nora. Dahil may nunal ka sa pisngi. Oh, cute kaya yan, diba? Yung mga ganyan dapat pinagmamalaki. Send ka nga ng picture ng nunal mo, AJ. Wow, talaga, ano, chineke raw. Wilbert Sanchez, sending us a message. I remember nabully ako nung elementary kasi mataba, tas malaki yung nambubully sa akin, tas ako payat pero matangkad. After ng high school, nagpalaki ako ng katawan, nakita ko siya, tapos pagkakita ko sa kanya, ako na mismo ang nag-aya ng suntukan, di naman pumalag after noon, tumigil na siya. Dinaya mo suntukan, dapat inapiram mo na lang, tas kinaibigan mo. Hey, it's time for me to tell my bully stories when I was in high school. When I was in high school, binubully rin ako ka vibes, no? Masasakit na salita, tapos sinasaktan, ganyan. And hindi ko talaga makalimutan yun. And then nag-isip ako ng paraan para magkaroon ng mga kaibigan, no? One time, nag-stand up ako sa bully, sabi ko, hindi mo na ako pwede saktan, no? At gumanti ako. Tapos pareho kami pinatawag sa office, parents needed. Pero parang nakuha ko yung simpatsya ng mga guro dahil napakalaking mama nitong nambubuli sa akin eh. Napakanipis ko lang nung araw eh. Oh, hindi na natin siya papangalanan ha. Huwag na natin siya pangalanan, Jan-Jan oh. Alam mo yung tinitignan ko ngayon, tinitignan ko yung Facebook profile niya. No? Nakikita ko na tambay pa rin siya hanggang ngayon. No? Tapos puro siya post ng sad comments. Tapos naawa ko ng onti sa kanya. Sana ko siguro kung nag-aral siya ng mabuti kaysa kung ano ning inaatupag ng pang-aapis sa mga aming maliliit. Araw-araw siya nagpa-post ng sana paano kung mga tatlong salita ng mga talunan sa buhay. Sana umasenso siya balang araw, no? Sana pagsisiyahan niya yung mga ginawa niya. Ikaw ka guys, meron ka bang experience about bullying? Or naging bully ka rin ba in one time sa buhay mo? Ako one time, naging ganyan talaga ako, no? Pero ang iniisip ko kasi ka guys, mahilig talaga ako mangasar. Simula pa nung bata, mahilig ako mangasar. Up until now, pero syempre, ang inaasar ko lang, yung papayag lang din ako na asarin nila ako, di ba? Kasi tinuro sa akin ng mga nakatatanda sa akin, you treat other people as you would have want them to treat you, di ba? That's the golden rule. Golden rule ni Confucius. Para sa akin naman yung tinuro, treat other people as you would have want them to treat you. Trato mo sila kung paano mo gustong itrato. And sa mga kaibigan ko, mapangasar talaga ako. At kung asarin nila ako, okay lang din naman. Banteran ng asaran. Pero pag pananakit, parang ibang usapan na yun eh. No? O ngayon ka vibes, sa tingin mo, sa bullying ngayon sa generation ngayon. No? Mas mainam ba naturuan yung bata na lumaban sa bully? O mas mainam naturuan sila magsumbong sa mga guro? Para sa iyo ka-vibes ha, lalo na siguro sa mga parents, no? Sa generation ngayon, kung merong insidente ng bullying, mas mainam ba naturuan yung bata na lumaban sa bully? O dapat turuan sila kung paano magsumbong sa teacher o sa magkwento sa magulang? I'll be waiting for your messages, ka-vibes. Pwede mo i-text sa 0908-516-4466 o pwede ka mag-message sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. If you are enjoying the music, our throwback playlist, keep it locked here on your number one good vibe station. Meron ba tayong mga requested music locked and loaded sa ating queue? Ace of Base, Design, and Everything About You by Ugly Kid Joe. That was a requested music. I think this is Charles Mitron's requested music, if I remember it correctly. Now, don't go anywhere. I'll be back after this short break. Time all over the Philippines is...
1: It's 11 a.m.
2: This time check is brought to you by all new, best ever Enervon. Enervon Z+. A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
8: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
11: Let's go, Lala!
10: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
15: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibe.
16: Huwag ka po maniwala dyan.
15: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
17: Your voice matters.
15: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
18: There any objection?
15: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
16: Oy, wait ha.
15: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB 99.1. Up, up, up!
19: Walang take out!

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
1: 37, 09. At para sa mga winning numbers, 37, 09.
2: This song is brought to you by all new best ever Enervon Z Plus.

0: That was Advocate Joe with the track Everything About You. That was a requested music. That song goes out to Charles Mitchell. We're playing back-to-back throwback music on a Throwback Thursday. It's your boy DJ Benjamin, and welcome po sa programa kong Brunch Sticks!
1: Wow! I feel good. I knew that
0: I was... Guys, paano mo in-educate yung mga kabataan ngayon about bullying? Pag may nambully sa kanila, ano bang sinasabi mo? No? Tinuturo mo ba silang to fight back o magsumbong sa teacher o magsabi sa parents? Naman, bakit natanong ko ito, Vibes? Kasi meron akong napalood na viral video ng isang high school student na dumating sa tambayan ng mga tropa niya kasama ang tatay. Pagdating nila doon, may inabutan sila mga high school student din, mga 4-5 yata sila doon. Sabi nung tatay, kayo binubuli niyo yung anak ko. Sige nga, kayo suntukan tayong lahat. Sabi. Tapos hindi ko makita yung point kasi iniisip ko, would it solve the problem? O dagdag ka lang sa problema? And hindi ko rin masising tatay. Siguro yun yung nakita niya na solusyon, di ba? Pero para sa akin, sana lumapit ka na lang sa school administration. Pero alam mo kasi ka-vibes, no? Ito yung isa sa mga bagay na hindi naiintindihan din ng parents na... Ang hirap kasi magsumbong at papuntahin yung magulang sa eskwelahan kung binubuli ka. Kasi parang may naiisip nung bata na lalo siyang mabubuli na tatawag isang sumbongero, ganun. And I have the same fear when I was in high school and elementary. Pareho yung naisip ko, baka lalo lang akong mabuli, no? Eh, hindi naman talaga dapat, no? Dapat sinasabi natin sa school administration natin, eh. And I think that the best way to counteract or labanan itong bullying is to educate people. Na hindi lahat ng salita na lumalabas sa bibig natin ay nakaka-uplift ng spirit ng iba. Minsan nakaka-down siya. Shoutouts to Z. Miranda. Wala pa nagbully sa akin ng bata ako pero mainam na magsabi sa mga parents or sa guro. Gail Santos sending us a message via Facebook page. Turo ko sa anak ko kapag nambully sa kanya, sabihin niya sa akin or sa teacher niya. Tanong niya kung sinuntok siya, sabi ko, bigyan mo din siya ng isang suntok. Yung kapag sinuntok ka malakas. Pero kung mapipigilan niya, sumbong niya. Ibang usapan kasi ka files pag sinasaktan no, ng physical na pananakit na. Ano yung Pascual? Sa akin DJ, 3 babae anak ko. I feel good. Hintay natin yung page 2 ng message no. Naglo-load pa eh. So good. I got it. 3 babae anak ko, sabi sa akin inaasar na o sinasabihan na malantong ka, malandi ka. Naku, bakit naman sinasabi sa bata yung ganun no? At puro lalaki mga kasama mo. Hinahaya lang namin na nung isa anak kong babae. Tanong ko sa kanya, anak, bakit puro lalaki mga friends mo? Ang sabi niya, Papa, 2 doon gay. Isa maton, saka matalino mga yun, kaya sila kasama ko. Pero mahahawa ako sa katalinuhan nila. I know that I can't do no wrong. And when I hope... May problema ba pag ang anak mo mabaya, ang kaibigan niya puro lalaki? Sa bilang magulang. Do you find it concerning kung ang kaibigan ng anak mong babae ay puro lalaki? So not, so not. 11:17 ang oras na sa buong Pilipinas, ka-vibes. We have a few more music locked and loaded in our queue, part of our throwback tugtugan on a Throwback Thursday. Good vibes tugtugan, good vibes kwentuhan sa inyo, number one, good vibes station GV 99.1 on... The background, we have Natalie Cole and her song, This Will Be an Everlasting Love. Playing here on your number one Good Vibes station, GV 99.1, your Get Vibes.

0: Nika Vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba? Baby mo ako!
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

On the background, we have Bill Withers shouting, "Lovely day!" Ang haba ng hininga, no? Pwede siya sumayin sa mga, ano yung children birthday na mga palaro na sabihin mo, "Happy birthday." "Happy birthday, Benjamin!" Haba ng hininga, eh, no? "Love Day," Bill Withers playing here on your number one Good Vibes station, GV 99.1, Your Good Vibes. Welcome po sa programa kong Brunch Date! I feel good! Alas 11, medyo ng umaga, 11:30 time all over the Philippines. 10th of September 2026. Ajis, buwan ng September, taong 2026. Sabi ni Onyeng, yung anak ko pong babae, mas gusto niyang kasama mga lalaki kasi hindi maarte, hindi plastic. Hindi yung kapag nakatalikod kung ano-ano sinasabi sa'yo at sa ibang classmates mo. Kinakaibigan ko din yung mga kasama niya para open sila kung ano man ang problema sa akin. Alam mo, nakaka-relate ako, Onyeng, no? Hindi naman sinasabing lahat ng babae maarte at plastic, pero nakita ko yung dynamics niyan sa school, eh, nung nasa high school ako, na merong isang girl group dun na meron silang leader-leader. Oh. Tapos kung ano yung sasabihin ng leader nila, yun yung ginagawa nila. Pero pag wala yung mga friends nila, kung ano yung sinasabi nilang masasakit dun sa tao. Parang, di ko rin mag-gets anong klaseng friendship yun, eh. But still, naman, pag yung babae na inaaway nila, they still keep her close. Di ko alam for some reason bakit ginagawa nila yun. I feel nice, a sugar and spice. AJ Marlaxa, sabi niya, "Ako, DJ Benjamin, mga friends ko, puro..." Ano, nasaan? Loading tayo sa second page. "Friends ko, puro bading noong nag-aaral ako. When I hold you..." Ako, nung nag-aaral ako, wala akong friends na bading. Oh. Pero ngayong tapos na ako mag-aaral, 80% na ng friends ko bading. Nung college ako, ka-vibes, sa communication course ko, eh, walo lang kami magkaklase. Tapos, 7 na klase ko, babae lahat. Ngayon, minana ko yung mga kaibigan ng kapatid kong babae. Since nag-abroad siya, minana ko yung kaibigan nila, di ba? Ang daming papamanin, mga friends pa. And 80% ng mga kaibigan ko, bading aja, tomboy. They are fun to be around. They are fun to be with, di ba? Iba ang sense of humor nila. "Hello po, DJ Benjamin. Bullying so far wala po. Mabait and takot ang mga mag-aaral sa gulo sa school po namin." Oh, sa generation nyo din, feeling ko mas kaunti, eh. Mas kaunti yung... Or mas nagiging aware lang siguro tayo. Oh. Sana gumagana. Oh. Saan yung school mo, Denden? Hindi ko yung shoutout, pero baka naman, oh. Makudos natin. PM mo sa akin, anong school yan? Ang walang bullying. "Put a finger down kung napaaway ka sa school at inabangan ka ng mga kaaway mo sa labas ng gate." Ah, ganun-ganun, di ba? Na-experience mo rin yung ka-vibes. Kiel-kiel, sabi ni Lake Vaclay K. "Good AM, DJ Benjamin. I feel nice. May kapatid akong binubuli siya noong bata. Lumalaban siya." Sana! Ako din talaga, lumalaban ako nun. Oo. Pag verbal, pag inaasar ako verbal, lumalaban din ako. Naasar din ako. Pag tatawagin ako, lampapayat, ting-ting. Oh, gaganti ako nun. No? Ikaw sasabihin ko sa bully ko nun. Ikaw, kamukha mo sa damulag. My love, what do you know? Over our SMS lines, we have a few messages that we'll be reading later on. Ah, okay. Sabi nga nila, na maganda daw yung anti-bullying campaign nila dyan. Shout out sa'yo, Denden San Pedro. At saka, thank you very much for listening to GV 99.1. It's refreshing to hear someone from the younger generation. Okay, marinig yung mga insights nila. And when I hold you, you know. How about if it's the other way around? If
yung anak mong lalaki ang kaibigan niya puro babae. Is it a reason for concern? Palagay mo Onyeng. Ito si Onyeng, tatlong babae kasi anak nito eh. Ano kaya pag yung anak mong lalaki ang mga kaibigan niya halos babae lahat? If it's the other way around. What are your thoughts about this?

11:35 ang oras na sa buong Pilipinas. Balik tugtugan tayo with Frankie Valli sa kanyang awiting Can't Take My Eyes Off You. Siyempre napapakinggan yan dito lang sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV 99.1, your Good Vibes.

0: Grover Washington Jr. and Bill Wheeler is on the saxophone singing Just the Two of Us. Ang tumatak na linya sa akin dito is good things happen to those who wait, but not to those who wait too late. So we gotta go for all we knew. Basic. 11:54, kabayabs. I'm about to say goodbye, but I'll read the last batch of messages. Today we've talked about how to raise our kids and deal with bullying. And napag-usapan din natin yung mga sarili nating experience about bullies. Okay, basa tayo ng message sa ating Facebook page. Open lang natin. By the way, kabayabs, we have 6 minutes remaining on our program, but I'll see you tomorrow. Meron tayong special guest tomorrow sa ating podcast na magbabalik dahil natenga siya ng ilang linggo. So, yeah, going to talk about being a 90s kid. Sa mga batang 90s dyan, no, makakarelate kayo sa podcast namin bukas. Alas 11 po yan live sa aming Facebook page. Meron tayong guest DJ, of course. Siyempre, hindi na niya announce. Hulaan niyo muna. Anyang Pascual, okay lang magkapagkaibigan sa lalaki. Pero kung liligawan and pupuntahan siya sa bahay ng lalaki, ay, dyan nalalabas ang sungay ko. Alam na mga anak ko yan, DJ. Buti na lang mga anak ko. Bahay, school, church lang sila. Ang kagandahan sa mga anak ko, hindi sila palibot, uwi na sila agad or pasundo sa misis ko. Mahirap na panahon ngayon, DJ, lalo na dito sa lugar namin sa Angeles City. Siguro depende sa edad din, no? Kung I don't have a daughter, pero kung magkakaroon ako ng anak, siguro gusto ko darating sa panahon yan, eh, di ba? Na liligawan siya, eh. So kung papayag siya magpaligaw, sana makita muna na yan. Dali niyo sa bahay. A good thing is, I have a son. Well, if it's if we're going to talk about his future dating, I would love to meet the girl first, syempre, bago sila mag-step up ng label, ganyan. Mga bals, ang dami kong kakilala kasi na pinaghigpitan ng mga magulang sa, no, sa relationship. Then, it turned out na, yun, ang ginawa lang nila, tinago lang nila. Oh, kaway-kaway sa mga tropa kong tinamaan. Huwag kang magbo-boyfriend. No. Di nga sila nag-boyfriend nang alam ng magulang nila. Time all over the Philippines. This has been your boy, DJ Benjamin. Paano kung gay pala ang anak mo, DJ Benjamin? Same thing, no? Tanggap mo ba? Alam mo, ito, natanong na sa akin yan dati, no, vibes. Sabi sa akin ng kaibigan kong bading, bakit, paano pag nagbakla yung anak mo? Sabi? Siguro naman, hindi naman pagiging sexist kung sasabihin kung ayaw ko maging bading yung anak ko. Alam mo bakit ka, vibes? Sa dami kong kaibigan na bading, alam ko kung gaano kahirap yung pagpapalaki sa kanila. Unang-una yung confusion mo about your gender. Yung tingin sa inang tao, natampulan ka ng tukso. So, I don't want that for my kid. But, sa dami ko rin kaibigan na bading, na tumanggap ng kaliwat ka ng suntok sa kanilang mga ama, hindi naman nagbago, eh. Parang wala ka nang magagawa pag ganyan na, andyan na yan. But just teach him how to be a good person. Yun ka, vibes. Turuan mo lang paano maging mabuti yung mabuting tao yung anak mo. Regardless kung anong maging gender niya. No? And that's my two cents about your question. I hope I answer it well on you. Meron ka ba mga kaibigang bading na ginulpi ng magulang? No, ang tagal nilang ginulpi, parang mga 7 years silang ginulpi ng tatay nila bago sila natanggap. Pero ending, bading pa rin, di ba? Wala ka naman magagawa. Eh. At ngayong 2026 na, kung may problema ka sa bakla, for the same reason na bakla lang talaga sila, at wala nang iba, baka bakla ka rin deep inside, hindi mo lang mailabas. I'll say goodbye for now, kabayos. I'll see you on the next one. See you tomorrow. Meron kaming podcast sa wakas. May babalik na. Oh, another DJ ito nga Vibes. We'll be talking about our experience growing up as a 90s kid. Sa mga batang 90s, abangan nyo po ang podcast namin tomorrow with my surprise guest DJ. Nakilala nyo pong lahat, sigurado. Live po yan sa Facebook, 11 a.m. to 12 noon. Para sa brunch takes, itanong mo kay DJ Benjamin tomorrow, 9 a.m. po tayo, no? Baliktugtugan. See you on the next one. See you tomorrow, 9 a.m. to 12 noon. Same time, same station, GV99.1. Your Gay Vibes. OPM naman sa GV99.1.
1: OPM naman.
2: OPM naman.

ba, hindi pa rin natin mapigilan na hindi buuin ang kanta. Para sa in denial na getting older. Sabi kasi nung kanta, wouldn't it be nice to be older? Something like that. Pero si DJ Amir, pag nagsisit-in sa akin, buo lagi yan. At lalo na sa mga nakaabang sa araw ni DJ Amir. Hindi, marami nakaabang na mag-sit-in uli si DJ Amir. You're tuned in to your number one good vibe station, GV99.1. And we are playing the name game today, ka-vibes. The name is Nice, DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. May sariling mundo yung daliri ko. Promise. Hindi ako, parang ano, matik na siyang pumipindot dito. And dito muna tayo sa name na gagamitin kung hindi sa'yo yung pera. No. Oo. Kasi it's Tinotopak Thursday today. Tinotopak Thursday pa rin tayo. Bihira lang naman to. Bihira lang naman yung tayo yung spice na spice. Spice na spice na colorless, di ba? Kasi kahapon, usapang how to get away with plunder. Ano lang, Tinotopak Thursday, no? Tinotopak Thursday lang. Anong pangalan? Dapat hindi nice, eh, no? Kung tatanggap tayo ng, sabihin natin public funds, whether confidential funds, or kung anong funds, basta hindi natin pera. Siyempre, tatanggap ako hindi ko pera, dapat hindi pangalan ko. O, baka madawit ako. So, Tinotopak Thursday. Hopefully, last na ito. Oh, last na siguro ito kung wala nang, kung wala na ibang kontrobersya, di ba? Anong pangalan yung gagamitin kaya natin? Ako siguro, syempre hindi pwedeng nice, no? Kasi you're not very nice. Kung tatanggap ka ng pera na hindi mo, hindi sa'yo, you're not very nice. Hindi pwedeng nice. Siguro, Kaniyaki Pesto Mozzarella. Yan, yan ang magiging pangalan ko. Kung ako'y tatanggap ng 229 pesos. Kaso hindi naman sa akin kasi. So, Kaniyaki Pesto Mozzarella na lang. Yan pala yung paborito nating flavor. Nang Delish Cheese Dough Pizza, baka gusto nyo lang itry, pwede magpa-deliver from any branch. As low as 229 pesos, as long as sa'yo yung pera na yun. At hindi mo naman kinupit sa iba. Sorry, Tinotopak Tuesday today. Maya-maya, iba na naman. And you're open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. So, anong papangalan mo, no? Tinotopak Tuesday. Bawa, hindi ikaw yung sarili mo, nawala ka sa sarili mo. Anong weird na pangalan yan gagamitin mo? Natanggap ka ng perang hindi iyo. 0967-069-5768, 0908-516-4466. Pwede rin mag-message sa ating Facebook page, GV99.1. And maya-maya, i-greet ko yung naka-hangout natin. Pag nakaka-hangout mo talaga yung mga kabatch ni DJ Amir. Hindi, hindi niya kabatch. Kabatch ko. Time flies, no? Kasi you get to reminisce about a lot of things. From the past. Exacto Throwback Thursday. O paboritong araw nila dito sa GV99.1. So maya-maya, i-greet natin sila. And you can also follow us on all our socials, X, Instagram, YouTube. I-search nyo lang GV99.1, kaya TikTok pa yan. Pero ito ah, it's just pretend. We're just pretending and it's just, you know, tinatopak nga. Tinatopak Thursday lang kasi today. Kasi that's not nice, di ba? Yung gagamit tayo ng pera na hindi sa atin. That's like giving love a bad name. Okay.
Lalo na't may mga AC/DC fans na nakaabang, may mga Bon Jovi fans na nakaabang dito sa ating number one good vibe station, GV 99.1.

0: friends goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.

0: Shoutouts kay 7208, no? Good morning, DJ. At shoutouts po pala kay Justin Buenaventura. Good morning daw para tayo ay mabuhayan kahit hapon na. At kay Dexter Dairit ng Angeles City, shoutout sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Julius Terralba, always tuned in to GV99.1. Return 8694, good afternoon DJ Nice, at pakiplay ng Better Than You. Ayan, i-play na natin para sa mga taga-Porak dyan. Kamusta kayo dyan? Ang Bordillos family at kay Gretchen. 5245, good afternoon everyone. Hindi siya naglagay ng kanyang pen name. Si 6672, pa-request ng kung kaya ikaw ang ating inibig, or kung kaya ikaw ang aking inibig by Jaya, and keep on loving you. And sakto pa emote na tayo nito, no, mga ka-vibes. And if in case na-miss nyo yung ating Nice to Ask for today, meron tayong Spice to Ask. May mini color test tayo, yung present kahapon, dapat present din ngayon. Presumed innocent until proven guilty. Wala naman tayo sinasabing may guilty, no? Wala pang napaprove na guilty. At kung may naprove mang guilty, wala pa talagang nakukulong. Yung talagang nakukulong na nagsustay na kulong, no? Na big fish. Oh, meron na ba? Wala pa, di ba? In the history of the Philippines. VIP. Let's kick it. So, ating tinotopak Thursday lang, no? Eh, medyo sarcastic ka, question lang kung ikaw ay may pangalan. Alright, stop. Kasi syempre, hindi mo pwedeng gamitin yung tunay mong pangalan kung tatanggap ka ng pera na hindi sa'yo. Diba? Anong pangalan yon? So, if you're brave enough, if you're brave enough to answer that, kung hindi, meron pa tayong ibang questions, which is, ano sa tingin niyo yung mga subjects na tinuturo sa school? Yung mga life skills ba? Diba? Mga practical life skills na dapat ituro sa school? At ano ang masasabi ninyo for Thursday thoughts naman sa pag-include ng sex education? We did talk about the reproductive system nung grade 5 eh. Tanda ko yun. Pero ito, lanta-lantaran na na. Okay class, take out your condoms. Diba? Parang ganon. DepEd confirmed that grade 8 students are taught the actual use of contraceptives. You know how in movies sa US, diba? Minsan sa school merong banana. Ganon. Hindi natin nadatnan yung ganon, ka-vibes. Diba, throwback Thursday, wala tayong ganon. Eh ngayon, nakikita na ating gobyerno, nakikita na ating DepEd, eh, kailangan na ito. So, ano masasabi niyo dyan for Thursday thoughts? And for the life skills naman, bukod sa good manners and right conduct, tinuturo naman yun, di ba? Pero I think meron yung quiet time. Yung need yung quiet time, di ba? Yung parang for actual interactions with each other, sa klase. How about stress management? Marami yung mga issues about mental health school, di ba? Nakakaranas niyan. How about insurance? May nagtuturo ba sa atin about insurance? May nagturo ba sa atin na kailangan natin yan? Survival skills. So, yung mga nag, ano, Boy Scout dyan. Hindi ako nag Girl Scout, pero naabutan natin yung CAT. Personal finance. How about cooking? Coding. Yung AI, napakalaking priority niyan sa China. Ngayon na China, US, naku, there's a race. Kasi sabi nga nila, no, ito, naniniwala ka ba dito for Thursday thoughts? Kung sino raw ang may hawak ng AI In the future, kung sino nangunguna dyan, yan yung may hawak ng mundo. Yan. Ano masasabi niyo dyan? And a quick time check of vibes.
1: 2:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa. This is
0: how we do. Basic home repair pag may nasira sa bahay na pinto, doorknob. Yung tubo ng... Ano, sobrang idol ko rin yung mga MacGyver style na ano. Yung nakikita ko ditong gano'n, yung aming station manager. In fairness, ha? Parang he's like an all-around sort of... What's the day today? Oh, mamaya, si DJ Clark. Like, it's like anything dito. Yan. Diba? Aning ko yung algebra ko. Diba? Nasira yung ganito. Wala. Anong gagawin? Hindi mo na alam gagawin mo. Diba? Ano pa? Wala kasi kayong maisip. Ako na nag-iisip. Muna ng life skills na hindi natin alam. Mga life skills na wala tayong alam. Taxes. Ano alam natin siya? Kaya ang tagal-tagal. Maghapon tayo sa biyaya. There's a car maintenance. Ako, isa pa yan. Maghangin nga. Ayoko maghangin. Pwede naman kasi bigyan ng 20, diba? Social etiquette. Oh. Self-defense. Uy, speaking of self-defense, eto, pasok ko na. Pasok na yung babatiin natin. Teka lang, ah. Kasi matagal na silang nakikinig sa GV99.1. Alam mo, lumaki na sila sa GV99.1, eh.

0: you fall in love not so long ago. Here at GB 99.1, Turn Back Thursday.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

For the text lines, 0967-069-5768-0908-5164-466. Wala kasing artist name eh. So sana tama ang naiplay ko sa iyo. And if in case hindi mo alam ha, kasi nalaman ko lang sa ate ko, The One You Love is by Glenn Frey. So yung Frey ay Frey pala yun. F-R-E-Y is Frey. Pero kung gusto nating mahaba ang buhay, hinay-hinay sa Frey. Eh, pwede tayo sa baked. Yan, baked naman yung i-takeout nyo, ipasalubong nyo sa pamilya nyo. Pag ikaw ang bumili, o di sa'yo yung raffle, sa'yo yung stamp. Sa madadaanan mong delish cheese dough pizza, as low as 229 pesos, baked hindi fry. And pwede ka pa manalo 150,000 pesos in cash and a lot of consolation prizes. The vibes. Ayan, maagang pamasko nila yan. Para naman maramdaman natin yung Pasko, lalo na dito sa Pampanga, di ba? Hindi na natin napansin si Jose Marichal. Talagang ghost month, naging literal na ghost month yung Agosto. Dahil talagang hindi natin naramdaman yung flood control. Siyempre, nandiyan na yung climate crisis at yung basura. May responsibilidad din tayo sa pagtatapon ng ating mga basura, pag-segregate na ating mga basura. Maraming magrarason. Ay, sa Japan naman eh, bakit doon binabaha? Walang corrupt sa Japan, di ba? At nasa headlines po ngayon, naranasan ng Nagoya, Japan ang pinakamatinding buhos ng ulan sa kasaysayan ng lungsod na nagdulot ng malawakang pagbaha. So pumalo ng 104.5 millimeters kada oras ang buhos ng ulan, ang pinakamataas na naitala simula noong 1890. O ano naging epekto nito? Level 5 emergency flood warning, paralisadong transportasyon, naapektuhan ng Asian Games, mabilis na evacuation at relief. Pero wag nating ilulusot ang Japan. Hindi pwedeng gawing rason ang Japan o pantakip ang pagbaha sa Japan upang justify ang problema ng baha sa Pilipinas dahil magkaiba ang kalikasan ng problema yung geography at ang pananagutan ng pondo. So hindi tinatanggi ng Japan no, yung pagkukulang sa pamamagitan ng infrastructure nila kasi hanggang doon lang eh, no? Pero lahat ng pondo napupunta doon. So wag nating sasabihin ay bumaba din sa Japan o ganyan. Para takpan sa Pilipinas, maraming proyekto para sa flood control ang ghost projects. Nakalista ngunit hindi itinayo. Sa Japan, lahat ng projects itinayo. Sa Pilipinas, meron ding substandard, tinipid, gumuho ngayon. Semento at bakal hindi natatapos dahil kinakain ng kickback at pork barrel. Ang reklamo sa Pilipinas ay hindi dahil bakit bumabaha pa rin kahit may bagyo, kundi saan napunta ang bilyong-bilyong pondo na inilaan para rito. Sorry, may sariling mundo yung daliri ko. Talagang matik siyang gumaganyan. Shoutouts kay Mikhail at kay Lake. Ayan, yung mga senador natin na hindi kaalyado. Ayan, ano bang balita? Hindi, may mga lumipad na nga ba? Narinig ko yun medyo sa The Morning Roundup, no? Pero I haven't read about it. Pero may mga senador, confirm na nga ba ito? Abangan natin sa The Morning Roundup bukas. Ayan. At ang Legal Vibes with Attorney Will Rivera and DJ KG Boy, 8 to 9 a.m. Bukas yan. And to Bien Carlos,
sino pang nakalimutan natin sa ating text lines. Norberto, nagtatanong na sa age limit, no? Nung Taekwondo School. Uy, abangan mo. Abangan mo na lang ha, si Sir Jojit. At si Ma'am Chell, abangan niyo sila dito soon. Para dyan, para sa mga detalye niyan. 8375, sana nagustuhan mo ang iyong kanta. And to the rest of our Ka-Vibes tuned in today, ito na ang nice thought. Our nice thought of the day from DJ Spice. Ang DJ niyong Spice na Spice on a Tinotopak Thursday. Ayan. Isn't he the... If you want to feel rich, na-share ko na sa inyo to before, diba? Bilangin natin yung...

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: We are GV99.1.
1: It's 4:20 p.m.
2: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
7: Ruwakan! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
10: It's Melee Friends!

0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
6: Kavibes! Advertise!
7: Huh? Advertise?
6: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
8: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time.
9: Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
10: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kung di sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at

sa inyo na yan. Tsaka ano tayo ngayon, it's Throwback Thursday po. Kaya ipa-priority muna natin. Patugtugin ang inyong mga throwback, ang inyong mga favorite na 90s songs, ang inyong mga upbeat. Tama ba? Upbeat mellow. Kaya i-play natin lahat ng yan. I-enjoyin natin ang gabing ito. Sa atin nito eh. O, sa inyo rin. Wish it was all good. Claim it. Baka may swerteng darating sa inyo ngayong gabi. Baka ikaw na ang manalo mamaya ng mamaya sa Lotto, Keys and I, sa STN. Baka ikaw na yan. Why are we fulfilling these down balls and these papa seeds? You can be wrong if it's you doubting. With the faith of a mustard seed, you can move mountain. And only the heck. Gusto ko lang din batiin si Ma'am Aida Karanoo. Gandang gabi po, DJ. The energetic voice at tawang nakakahawa. Ang DJ ng gabi. Para sa magagandang kanta, para sa mga nakikinig, sa DJ ng lahat yan, kaling po yan kay Ma'am Aida Karanoo na laging nakikinig sa atin at walang palyang pakikinig. Maraming salamat po at sana mag-last yan. Mag-last yan ng mga how many years ba ako nandito? Isipin natin siguro 10 years. Kaya ko pa ba? Hindi pa ba ako inaano? Alam nyo mga kabais, i-share ko lang yan. Parang hindi, madalas ako napapagod ngayon. Nararamdaman ko agad yung pagod. Lalo-lalo na pag lumalabas, dati talaga todo-todo din ako sa libot. Ngayon kapag ano, nararamdaman ko na yung pagod. Lalo-lalo na akong mainit. Siguro dahil hindi na tayo bumabata. At lalo-lalo na iba na ang ating mga kinakain. Hindi masyadong healthy. Siguro isa na rin yung tawag dito, isa na rin yung dahilan bakit tayo napapagod agad. Baka lang ha, di ako sure. Cause the way I was living could stop serving rocks. No, when the cops is hot when I'm on the block. And I wish my brother would have made bail so I won't have to travel. Saka hindi ko na kayang tumayo ng matagal. Kailangan na uupo pa rin ako. Mahanap ako ng upuan agad. Ewan ko bakit ganun. Siguro dahil kulang sa vitamins. Wish I could teach a soul to fly. Kulang sa oruga. Kahit na punta doon. And on the day of this death we had never. Kayo mga kabais, kamusta naman kayo? Kwento ako, kwento dito. Hindi ko naman. Please come home and share nyo naman, kamusta naman kayo? Kayo ba ay madaling mapagod? Kayo ba ay isang tayo lang, mga 5 minutes lang, naghahanap ka na ng upuan? Kung ikaw ay naglalakad lang, nag-walking ka lang, hindi ka man naka 500 meters, gusto mo na umupo. Same tayo, ganyan din ako ngayon. Nakaramdaman ko na lahat ng pagod. Ito galing kay 64686. Hi DJ, pag-greet ko po yung anak ko na si Noe. May sakit po siya ngayon, pero nagpapagaling na po siya now. Ayun ah, magpagaling ka na, isa shoutout na kita. Shoutout sa iyo, baby Noe. Magpagaling ka na. Huwag na uminom ka ng gamot. Kumain ka, pilitin mo kumain para at least mabilis kang gumaling. Yun yung pinakamabisa. Kumain po kahit nilalagnat. Kumain kahit may sakit, kahit wala kang gana, kailangan mong pilitin. Kasi isa yon sa magpapagaling sa'yo, ang kumain. Kaya baby Noemi, baby ka pa. Magpagaling ka. Then one day they can speak again. I wish that we only saw good news every time we look at CNN. I wish we can. Ang technique dyan, kapag may sakit ka, tumakbo ka. Pag nararamdaman mo nang may mangyayari sa katawan mo, alam mo, dapat wag natin binibaby yan. Alam mo, gumalaw-galaw, maglakad-lakad, at kumain din kahit wala kang gana. Pag alam mo nang magkakasakit ka. Kasi yun yung technique ko, kaya hindi po ako nagkakasakit. Kapag nararamdaman ko na hindi okay ang aking katawan, hindi ko siya mumukmukin. Talagang maglalakad at maglalakad.

King what ayan yung mahirap kapag masakit yung tonsils mo, may tonsillitis ka. Ayan yung mahirap. Kailangan mo na lang tanggapin na kapag tapos na magsisipunin ka, hindi ka makakain na maayos, eh iwasan niyo pong magpaulan. Iwasan ninyo magpatuyo ng pawis. So, iwasan ninyo yan. Lalo na kung ikaw ay sakitin, mahina na ninyong resistensya. Iwasan natin yung mga magpapaulan ka, magpapatuyo ka ng pawis mo. Ganun. Huwag kang maliligo ng pawisan. Masakit po yun. Nakakasakit ka doon. Ito galing kay Mami Fies. Good evening, DJ Clark. Happy throwback. Ma-request ng Always Somewhere by Scorpion. Shout out to all Givinia, especially to you. Thank you. God bless you from Mami Fines. Mamaya-maya po ipi-play ko yan. O, kasi alam ko medyo melo nga mga Scorpions. Si kumari kong, kumari ba kumpare na Scorpions? Marami niya sa CR. Scorpions. Kapag tag-ulan, pag hindi nalinis ang CR, Scorpion. Ay, de, joke lang. Scorpion yung ano, hindi naman centipede. Nasa isip ko yung centipede pala, yung mga maliliit. Maraming pa. Ang Scorpion pala, bibihira lang pala makita sa CR. Ay, hindi pala siya nakikita doon. I was living to stop, serving rocks, no one a cop, since hot when I'm on the block, and I wish my brother would have made bail so I won't have to try. Gusto ko lang din batiin ang ating kaibigan na lagi nakikinig pagpauwi siya. Umuwi pala siya ng 6, saktong sakto, no? Kaya Angela, Angela, ano na? Happy listening sa'yo. Pag-iingat nga, nagdadry ka pa mo. Tapos nagja-chat. Nawal yan. Charot lang. Take the weight and pain out your hands and help you hold them high. And I wish... set mo na yung, isend mo na sa akin yung playlist mo para maiyano ko na dito. And I wish that God could protect us from the wrong so that I... Di pa daw siya may lalako, ano? We will never break. Sabi niya dito, ay, eko pa may kalako. Who gon' die today? The Lord is gon' help you feel better so you ain't gotta cry today. So that the light's over. Salpak mo mo, di talaga marubog ko pa pa. Ba't nakakintindi po ako kahit malalim pa yan? Kasi dito po ako pinanganak. At ang aking kinalakihan na language ay English. Ay, hindi, joke lang. Tagalog po. Filipino. Salpak mo langan, wari. Salpak

much when you see. Oh, ito galing kay 0318. Good evening, DJ Clark. Shoutout sa lahat ng TNVS driver pa request po ng Stupid Love. Oy, sige, play ko 'yan. Gusto ko 'yan. Wow, man. And salamat from Nino the Poging Transporter. Ninyo, shoutout sa iyo at sa mga ka-vibes natin na TNVS driver na lagi nakikinig at naka-tune in lamang dito sa GV 99.1. Maraming salamat po. At kay Sir Leo Sigua, kilala pa? Sir Leo, ingat-ingat ka. At sana makarami po kayo ng booking ngayon. Makarami kayo. Para at least, di ba, makabawi-bawi man. Salamat sa mga TNVS driver dyan. I wish the ito ang kanyang request kay kay Maring Angela. Too little, too late by Levi and Mario. Thanks again. Play natin. Hanapin ko paano kung wala. O paano kanya? Paano kung hindi ko i-play? At

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!
1: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
2: Eh ako niag yung kawan nita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
3: Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
8: Ang sakit ng ulo dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
13: Balang abak. Maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panulo ng kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapadeng inamanda. Kasi, nung kapadeng panulo, panatakulo. Balo kong maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad yung obra o pamagaral.
14: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Pila, pila.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at bulsa. It's a belly

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

are still listening to GB99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection ay mga vibes. Tonight, pag-usapan natin ng isang bagay na siguro marami sa atin na naranasan na. Okay, ito mga ka-vibes. Bakit minsan kailangan nating mawala muna bago natin ma-appreciate ang meron tayo? Ulitin ko ang topic natin ngayong gabi. Bakit minsan kailangan nating mawala muna bago natin ma-appreciate ang meron tayo? Minsan kasi habang nandiyan pa mga ka-vibes, parang ordinary lang yung bahay na dati nating gustong gusto, pero ngayong reklamo na lang tayo. Yung trabaho na dati nating ipinagdasal, pero ngayong gusto na nating takasan. Yung mga taong lagi nandiyan para sa atin, pero hindi natin napapansin yung effort nila. Tapos darating yung araw na mawawala sila, magbabago ang sitwasyon, o bigla na lang hindi na natin sila kasama. Doon natin na marirealize na sana pala na mas na-appreciate natin nung nandiyan pa. Kaya tonight mga ka-vibes, gusto ko lang naman malaman at ma-share ninyo sa mga ka-vibes natin na ano yung nawala sa buhay mo na saka mo na lang na-realize kung gaano ka pala kahalaga yung isang tao, yung isang opportunity, yung isang trabaho, yung dating buhay mo, o baka naman yung version ng sarili mo na hindi mo na mababalikan. Kaya i-share nyo na yan sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Ulitin ko, sasabing natin ngayong gabi, minsan kailangan nating mawala muna bago natin ma-appreciate ang meron tayo. Sign ko muna inyo mga text messages galing kay 1049. Good evening po DJ Clark. Pwede po ba akong pa-request ng So Young by The Course? Sige po, ihahanapin ko po yan. And another texter from 9857. Good evening po DJ. DJ, yung simple life namin dati, akala ko boring kasi maliit lang ang bahay namin at lagi kaming magkakasama. Ngayon may kanya-kanya na kaming bahay, buhay. Malayo yung mga kapatid ko. Doon ko na-realize na ang saya pala nung panahon na yon, hindi pala boring, tahimik lang. Kasi habang, 'di ba sabi nga nila, habang tumatanda tayo eh mas nagiging malungkot yung life natin. Narinig ko na 'yon eh, para nasabi ko na rin yung last time. At yung iba sa inyo din naman ay nag-agree. Pero totoo 'yon kasi yung buhay natin puro trabaho na lang. Hindi na tayo lumalabas. Hindi na tayo nakikipag-bonding sa pamilya. Hindi katulad dati nung mga bata-bata ka, nung nag-aaral ka pa, halos walang pahinga yung hiyawan sa bahay, yung biroan sa bahay, yung kwento sa bahay. Kung ikaw ay nagtatrabaho na, parang bahay-trabaho ka na lang din. Kahit day off mo, nagtatrabaho ka pa rin. Kasi yung responsibilidad na tinake mo. Kaya naman makakawis ako yung magbabalik maya-maya. At hanggang mamaya pa naman tayo ditong 9 o'clock, di ba? Kaya mahaba-haba pa naman ang ating oras. At mababasa ko pa inyong mga text messages and yung mga song requests and greetings. And once again, my name is DJ Clark. And let's play the song So Young by The Course. Yeah. Only here on GV99.1, your good vibes.

0: Mega vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: What the...
6: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
5: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
6: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
5: and mind-bending conversations that will leave you saying,
7: what the F?
8: What the F?
9: What the F?
6: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
19: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
20: Let's go, Lala!
19: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
21: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Unilab yan.
23: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at bulsa.
24: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now or online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
4: This song is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, ay mga vibes, ituloy natin ang topic natin ngayong gabi. Bakit minsan na kailangan nating mawala muna bago natin ma-appreciate ang meron tayo? Pwede niyo po akong i-text or tawagan sa 0908-516-4466. Mga vibes, basahin ko ang inyong mga text messages. Ito galing kay 7969. Good evening, DJ Clark. Pa-play naman po ng Every Time by A1. Galing yan kay Gretchen ng Porak, Pampanga. Ayan, nagpi-play na. At galing kaya 3016. Hi, DJ Clark. Pwede po bang pa-request ng Here in My Heart by Plus One? Salamat po. Sige po. Hanapin ko po yan. And ito may kinuwento. Galing kaya 9147. DJ. Choose. DJ Clark. Good evening po. DJ, akala ko may bukas pa. 38 na ako ngayon. May isang bagay akong pinagsisisihan sa buhay. Yung palagi kong sinasabing next time na. Nung buhay pa si mama ko, DJ, lagi niya ako inaayang magkape sa umaga. Minsan, sasabihin niya, anak, samahan mo naman ako. Pero lagi akong may excuse. May trabaho, pagod ako. May kailangan gawin, may appointment. Sinabi ko sa sarili ko, marami pa namang time. Until one morning, DJ, hindi na siya nagising. Sinabi ko sa sarili ko, marami pa namang time. Pero nagkamali pala ako. Ang bilis, isang araw, nandyan siya. Nabukasan, wala na. Doon ko na-realize na kung gaano ako kasanay na nandyan lang siya. Yung tawag niya, yung pagkain na pinapabaon niya, yung simpleng tanong na, kumain ka na ba? Ngayon na DJ, kahit gaano karami ang pera ko, kahit gaano ako kabisi, hindi ko na mabibili yung isang ordinaryong umaga kasama siya. Kaya kung may mga taong mahalaga sa inyo, at lagi mong sinasabi nga mamaya na o next time na, please, huwag mong hintayin na mawala. Mawala sila bago mo ma-realize kung gaano sila kahalaga. Kasi minsan na ang pinakamasakit na regret ay hindi yung ginawa mo, yung mga bagay na pwede mong ginawa pero ipinagpaliban mo hanggang wala nang pagkakataon. Yun lamang po, DJ. Masakit na isipin, no? Yung magulang mo ang lakas-lakas pa. Akala mo makakasama mo pa habang buhay. Yung isang araw lang nawala na. Vibes. Huwag nating hayaan maubos, maubusan tayo ng time para sa mga magulang natin. Kailangan bigyan pa rin natin sila ng time kahit busy ka, kahit na may ginagawa ka, kahit puro meeting ka, kailangan mo pa rin magbigay. Kahit isang oras, dalawang oras, makasama ka lang sa mga magulang mo. Kaya pag nawala, doon mo marirealize na sana pinagbigyan ko. Sana yung bawat aya niya kasama, bawat aya niya pumapayag ako. And another texter from 0147. Ako, DJ, nung naubos na ako. Dati akala ko kapag marami kang pera, successful ka na. Kaya halos buong 20s ko, trabaho lang, overtime, extra income, side hustle. Kapag nag-aaya ang family, hindi ako sumasama. Kapag may birthday ang friends,
minsan hindi ako pumupunta. Lagi kong sinasabi hindi pwede. May kailangan akong tapusin. Goal ko kasi magkaroon ng sariling bahay at malaking savings, DJ. Eventually, nakuha ko naman ang bahay, may savings, may magandang trabaho. Pero na isang gabi, DJ, mag-isa akong nakaupo sa bahay, tahimik, tapos napatingin ako sa dining table. Ang dami kong pinaghirapan para magkaroon ng bahay na to. Pero bakit parang wala akong gustong makasama dito? Doon ko na-realize na habang pinaghahandaan ko yung future ko, unti-unti kong nawala yung present ko. Yung mga kaibigan ko dati kong kasama, may kanya-kanya ng pamilya. Parents ko, tumatanda na. Yung mga taong gusto kong makasama noon, hindi ko na basta-basta makukuha ang oras nila ngayon. Hindi ko naman sinasabing mali yung pagsisikap ko, DJ. Pero sana pala habang hinahabol ko yung buhay na gusto ko, hindi ko nakalimutan mabuhay. Kasi may mga bagay na kapag nawala, hindi mo kayang bilhin kahit gaano karami ang pera mo. Ay minsan, hindi pala natin kailangan mawala. Hindi pala natin kailangan mawala lahat bago natin ma-appreciate ang meron tayo. Minsan kailangan nating huminto sandali at tignan kung sino at ano yung nandiyan dyan pa. Habang na-share ko na to, no? Habang pinaghahandaan natin ang future natin, isipin mo rin yung sarili mo. Isipin mo rin naman lumabas. Huwag natin laging iniisip kung ano yung kikitain natin. Isipin mo yung happiness mo. Oo, happiness mo yung magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng sariling bahay. Pero tandaan mo, iba pa rin kapag nandiyan dyan yung mga kaibigan, yung pamilya mo. Kapag nagbabanding kayo, mabubuo ninyong memories. Memories na yon, hindi mag-fade yun. Tatatak yun hanggang sa tumanda ka, hanggang sa mawala ka sa mundo. Pero yung bahay, pwedeng mawala. Yung mga gamit na maipundar mo, pwedeng mawala. Huwag na huwag mong iskip yung mga aya nila sa'yo. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan yan. Gaya na sinabi mo, may mga kanya-kanya na silang pamilya. Ngayon, ikaw naman ang naghahanap ng kasama. Ikaw naman yung naghahanap ng ng happiness sa ibang tao. Ngayon, wala kang makita. Pero hindi naman mauli ang unahin ng future mo. Okay yun. Pero dapat inisip mo rin yung mga taong nasa paligid mo. At yun lamang, mga kabay. Siguro ganun talaga tayo minsan, no? Kapag nandiyan dyan, sanay tayo. Kapag kasama natin, parang normal lang. Kapag meron tayo, iniisip natin na bukas nandiyan dyan pa rin naman sila, eh. Pero hindi lahat ng meron tayo ngayon, granted na nandiyan dyan pa rin yan bukas. Lately, kaya kung may taong mahalaga sa'yo, someone's coming to appreciate them. Well, I don't wanna go. Kung may trabaho ka, kahit hindi perfect, alagaan mo yan. Exactly what I have to. Kung may pamilya kang nauuwian, huwag mong isipin na ordinaryong bagay lang yan. At araw-araw mo lang naman silang kasama. At kung may pagkakataong kang maging masaya ngayon, huwag mong ipagpaliban. Yeah.

And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Larka. Sa programang Good Vibes Connection. Ay mga vibes, babalikan natin ang topic natin kanina kasi may nag-text. Bakit minsan kailangan nating mawala muna bago natin ma-appreciate ang meron tayo?

Yung tipni po, DJ Clark. Mayroon next to me. Yung buho, yung bahay na ayoko nang uwian. We love it. DJ, nung bata ako, gusto ko nang umalis sa bahay namin. Maliit yung bahay, maingay, lagi may problema. Minsan, kinakapos pa kami. Kaya pangarap ko talaga yung magkaroon ng sariling place. Nung nakahanap ako ng magandang trabaho, eventually, nakabili ako ng sarili kong bahay. I was so happy, DJ Clark. Finally, may sarili na akong space. Tahimik, malinis, walang naguuto sa akin, walang storbo. Pero habang tumatagal, napansin kong sobrang tahimik pala. One weekend, umuwi ako sa dati naming bahay. Pagpasok ko, narinig ko yung ingay ng TV. May nagluluto sa kusina.

Pero hindi na tulad ng dati. Yung mga kapatid ko may kanya-kanya ng buhay, DJ. Yung mga gamit namin noon na unti-unti nang nawawala. At yung mga nanay ko mas mahina na ngayon. Umupo ako sa dati kong pwesto. Doon ko na-realize na yung bahay na gustong-gusto ko nga takasan noon, yun pala yung lugar na pinaka na or mamimiss ko paglaki ko. Akala ko gusto ko lang ng freedom. Hindi ko alam na habang hinahabol ko yung buhay na gusto ko, lumipas na pala yung panahon na hindi ko na mababawi. Kaya ngayon, DJ, hindi na ako nagre-reklamo kapag maingay sila. Minsan hinahanap-hanap ko pa eh. Kasi natutunan ko na hindi lahat ng bagay na nakakainis sa atin ngayon dapat natin takasan. Minsan memories pala yung tawag natin sa mga bagay na dati natin gustong mawala. Yun lamang, DJ. Thank you. Somebody to keep the dream alive. Yun nga yung ano, di ba, napag-usapan din natin last time. Yung dating mga kinakainisan natin noon, kinatawanan na lang natin ngayon. Yung mga dating gusto mo na manuntok, ngayon na tinatawanan at parang gusto mo pa rin maulit dahil gusto mo pa rin magbuo ng memories. So, ito naman, another texter from T121. DJ, para sa akin yung huling tawag, may isang bagay akong hindi makakalimutan hanggang ngayon. Dati every night, natawagan ako ng papa ko. Simple lang naman yung usapan namin, kumain na ba ako? Kamusta yung trabaho? Uuwi ba ako sa weekends? Pero dahil busy ako madalas, hindi ko sinasagot. Iniisip ko, mamaya na, tatawag naman ulit yan. Minsan, ilang missed calls, tapos tatawagan ko kinabukasan. Minsan naman, hindi ko na talaga nababalikan yung mga tawag niya. Pero one night, tumawag siya ulit. Hindi ko sinagot kasi, DJ, pagod ako eh. Kinabukasan nalaman kong nasa ospital pala siya. That was his last call, DJ. Hindi ko na siya nakausap ng maayos pagkatapos noon. Hanggang ngayon, kapag may tumatawag sa phone ko at hindi ko nasasagot, automatic kong iniisip yung mga missed calls niya. Ang dami kong gustong sabihin sana, pero wala na akong chance. Kaya ngayon, kapag may taong mahalaga sa akin na tumatawag, sinasagot ko na kahit busy ako, kahit saglit lang. Kasi natutunan kong the hardest way possible na may mga tawag na akalain natin pwede nating balikan. Pero minsan, yun pala yung huli. Kaya mga kabais, kung itong yung kwento niya, yung parang huling tawag. Once na may tumatawag sa inyo, balikan nyo, tawagan ninyo ulit. Mag-call din kayo ulit. Kasi hindi natin alam, baka may nangyayari na, may emergency. Kahit na nagsasawa ka na sa kamusta ka, kumain ka na ba, tawagan mo pa rin ulit. I-chat mo pa rin. Kasi hindi mo alam, kinabukasan, andyan pa ba? Andyan pa ba? Mamimiss mo yung mga tawag niya. Mamimiss mo yung sasabihin niya na kumain ka ba? Kailan ka uuwi? Kaya pahalagahan natin yung oras. Pahalagahan natin yung mga nagki-care sa tao sa atin. When we touch, I realize never found my place in here.
Kaya naman, hanggang dito na lang. It is now 8:54 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Never found my place in heaven. Kailangan ko nagpaalam. Abangan nyo na lang po ako every Tuesday and Thursday sa programang Good Vibes Connection. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: GV 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
8: You are currently listening to GV99.1.

0: Hey, Kavives, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavives! Advertise!
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: August. Young Money.

sa buong Pilipinas. It is now 6:10 ng umaga. Welcome back to the Morning Roundup today. Ngayon hong araw ho ng Friday. It is the 11th of September 2026, 9-11-2026. Ngayong araw ho na ito. Kamusta ho kayo? Sana namang maulang umaga ang sumalubong ho sa atin. Sana ho'y nasa mabuti po ho kayong kalagayan. Sana masalese kayo pa rin po ngayong aldong 80. There are already places that have suspended their classes once again. Never mind the rain and the storm. Etong City of San Fernando naglabas na ho ng pabatid sa publiko. Mayor V pinag-utos na suspendihin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan simula September 11 hanggang September 12, 2026. Magiging online daw o ibang alternative learning modes maaaring ipatupad sa mga araw na nabanggit. At tulad ng ginagawa daw sa mga public schools, hinihikayat din ang mga pribadong paaralan na magsagawa ng paglilinis at fogging habang walang in-person classes. Yan yung announcement mula ho sa City of San Fernando, Pampanga. Meron na rin po ang Masantol, Pampanga. Labasin ho sila ng suspension of face-to-face classes ngayong araw ho na ito. Dahil pa rin ho yan sa epekto ng habagat, yung flooding and whatnot, ano? Okay, kung mga may mga nakikinig ho na mga local government units na nais magpabatid ng cancellation of classes ngayong araw ho na ito, do let us know. Welcome na welcome ho kayo, ha? Message ho kami sa ating Facebook page, okay? Nang matulungan ho namin kayong i-cascade. Yung Municipality of Mexico, Pampanga also suspended their face-to-face classes ngayong araw po na ito. By order of Mayor Roding Santos Gonzalez, face-to-face classes are suspended ngayong araw in the following schools. Ito ho yung mga eskwelahan, ha, na suspended ho ang pasok. Makinig. Dolores Piring Elementary School, Santo Domingo Elementary School at Laug Elementary School. Ang suspension po ay nag-a-apply lamang sa mga schools na nabanggit ho natin. Tatlo lang ho yan, ha, uulitin ko. Suspended ho ang face-to-face classes sa Municipality of Mexico, Pampanga, particular dito ho sa tatlong mga paaralan ho na sasabihin ko, Dolores Piring Elementary School, Santo Domingo Elementary School at Laug Elementary School. Mag-i-implement daw ho sila ng alternative learning modes to ensure learning continuity. Yeah. Ayan ho yung mga iba't ibang announcements na nakakalap ho natin so far. Pero again, kung kayo ho ay mula sa LGU, ano, at alam nyong may suspension ng klase at o trabaho man dyan sa inyong mga lugar, we will be very happy to cascade that information, no, to the public. So, gamitin nyo ang stasyon para makapag-anunsyo. Welcome na welcome ho kayo dyan. Alright, mga ka-vibes! Sa inyong mga greetings at requests, ipadala nyo na ho yan 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Habang patuloy pa rin ang pag-uulan, hindi mapipigil ang good vibes na hatid ho natin ngayong araw ho na ito. Beginning with Sam Fender's Rain Me In on GB 99.1.

0: We got a good vibes and a headlines here with the morning round of Checkered Time. It is now 6:45 Nangumaga, and we are live right now on a Friday. Can you believe it? Biyernes na nga. Huh? It's already Friday and it's still raining. And it has been raining for... How many weeks na ba tayo sa ulan na ito? Grabe. Ay, nako po. Oh, anyway mga kabibes, it's September 11, 2026. Magandang umaga pa rin ho sa inyo, san man ho kayo naroroon. Kung hindi po masyado maganda umaga ninyo, I will try my best to give you more reasons to smile. It's gotta start from you, okay? Kailangan gagaling sa inyo yan. Pero kung gusto yung maging maganda ang araw ninyo, huwag kayong magpapagas ng umaga. Alam mo bakit? Nagpagas ako kanina eh. Nagpalit kami na nasasakyan ng kapatid ko eh. At hindi yung hybrid ang dala ko today. So nung nagpagas ako, nasipat ko ang presyo ng diesel, mag-iisang daan na naman. Ha? Balik-balik tayo sa ganon. It's almost 100 once again. 98 per liter. Ah! Siyempre, ayoko naman magpagas ng sobrang mura. Eh, nasa ano rin yun, naapektuhan din yung performance ng makina. Kaya dun tayo sa saktuhan lang. Sa middle lang. Hindi yung super premium. Yung sakto lang. Pero 98? Ah! Ano ba yan, be? Oy, kayo ba? Nakapagpagas na ho ba kayo? At sa huling pagpapagas ho ninyo, magkano ba ang nagastos ho ninyo? Ako yata ang nagastos ko kanina. Hindi, pina-full tank ko na eh. Anong tawag dito? Nasa 6,000 din. 50 plus liters lang yun. Hindi? 60? 60 ba umabot? Kasi hindi pa naman ubos yung tanki namin eh. Mga 55. Basta, kayo na mag-compute. Sabi ko na yung presyo sa inyo, 98. Diba? Ganung kalala. E paano pa kaya yung mga TNVS natin, mga taxi driver, jeepney driver, na ang pangkabuhayan talaga nila yung nakadepende dyan sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kumusta ako po? Ikayong makiramdam at TNVS. Ha? Maya payabak na mo po kaya kayong pasibayo. Lagi ko sinasabi, good morning, para kung sakaling kulang kayo sa good morning, ako na magbibigay ng good sa new morning, ha? Na nga lang, pang nagbabalita na tayo, nagiging bad na naman. O, makanta talaga, eh. Lata ka karap, atapin din yung balita, eh. Alam ka naman, nung pwede ko laro kong buy one. My gosh! Kaliwa, wow! O, mga kapayos, naka-live na ako. Panoorin nyo naman ang programa and say good morning to me at least. That is facebook.com/gv991. Pwede rin po kayong mag-komento sa ating home online audio streaming, mixlr.com/gv-99-1. At Radio Garden, pwede rin po kayong mag-text sa akin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Let's check out ang ating lagay ng panahon bago tayo magbatian today. Ayon sa PAGASA, wala pa rin ho tayong bagyo kahit umuulan. Ang meron ho tayo ay southwest monsoon affecting central Luzon and southern Luzon, pati na rin ho ang Visayas. With that, we're expecting occasional rains sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at Bataan dahil ho yan sa southwest monsoon na siyang magdudulot din ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, the rest of Luzon, western Visayas and northern Samar. At pagdating naman sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies yan with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang ating sunrise, 5:45 kanina at ang ating sunset, 6:01 mamaya. Mga kabibes, 6:49 ang oras sa buong Pilipinas. Ano pa ginagawa natin? Instant shoutout na! Mabilis. At umaga kay Ate Riza Gamboa, good morning. Kumusta na naman yung kayong kabilyan? Sana ako po makalbog king albog na naman. Hello to Nanay Pines Jackie. Good morning and God bless you too. Kay paring Jeng Malyari, shoutout kanu ka ring kayabe ng TNVS. Ramdam ta na ba? Sobra tumal pa. Song challenge na ka mo idol, bang mila ko bagyeng or... Tingin nyo ba pag nag-song challenge tayo, titila ang ulan? Baka mamaya magreklamo kayo, ha? Kayo, ako naman ay mabait naman sa inyo at napaka ano naman, ha? Pag ni-request nyo, pinagbibigyan ko naman kayo. Nagbibigay lang ako ng fair warning. O tapos pagkanta nyo na ako na naman, lo nyo yung tatawli kong magkanta, 33 days na, mumuran pa muro. Uriyeng i-extend. Kala po ang pume, nga langi-langi, reng mahala na makasable. Mamaw na yung kulubing bale. Koretang ka-opisina yung mamaw na la namang kulub. Na anong gawan ta kanini? Hello kay, sa song challenge tayo. Okay, bahala. Pag umabot ng 40 ang live viewers ko, magpapasong challenge tayo today. 40 ha? Kung gusto nyo akong marinig na kumanta ng live na naman at magpapaulan na naman tayo, kailangan ko ng 40. Siyempre, nung huli, 30. Siyempre, dapat eh. Kung kayo nga, may mga kota-kota kayo sa trabaho. Dito rin, may kota rin kayo. Hakot kayo ng viewer. Kailangan ko ng 40 live viewers. Tapos, samahan nyo na ng comment kung anong request na song challenge ninyo, ha? Eh, kung rugo mag-request po ta naman, rugo mag-request kayo, Baby Doll, ha? Showtime Baby Doll, mapapaulal. Halika lang makanto! Mga nanggaya kanta ito! Hindi kayo, ne? Oh, sige, kailangan ko ng 40 live viewers for us to do the song challenge this Friday. Kasi hindi ko na magagawa mamayang second podcast. Uling mamaligwata mo, syempre Friday nga ni Legal Vibes Day today. Kaya magpag-duet ko kaya kang atorne. Pwede niya kaya? Oh, again, ha? Oh, 40 live viewers on Facebook, facebook.com/GV991 and comment your request right now. Salala mo yan, paring Jeng, potang mag-extending ka aura na. Hello kay Olivia De Leon Villapana. Shoutout daw sa kanyang niece na si Mil Desi Laya V. Ison na naka-wellness break. Good morning. Happy listening. Hello to Ma'am Aida Carano at kay Gianna Mirela Zapata, kay Benjo Trinidad. Sabi niya, good morning po, sir. Ingat. God bless your heart. Family. Heart and family siguro to. You too. Ganun din sa iyo at sa iyong buong pamilya. Maraming salamat for wishing me well. Sabi ni paring Daddy Angel, maulan na umaga, KG. Try niyo po yung dalawang gasoline station along Pandan Road. Mas mura po ang diesel at gasolina. 5 years na daw sila nagpapagasolina doon. Ay, di na kakasya. Nagpa-full tank na nga ni. Pero thank you, ha. Subukan ko sa susunod. Tumuwang ko. Ang hapdi. Para nung pagkabayad ko, para sumakit yung bulsa ko bigla. Ang nabutas bigla. No? Hello kay Ma'am Riz Felicitas. Maganda umaga. Happy Friday din po sa inyo. At sa kanyang mga anak na papunta sa school, sina Teacher Ria, Patrick at Pia. Thank you and God bless you too. Kay paring Marvin C. Lopez ng Alcala, Pangasinan. Ganun din. Gayun din. Kay Francis Anthony Gador. Kay Dorothy Jane Silidio, Elpidio, Madanay Domingo at sa Lopez family. Maganda umaga. Kay Buwan Andy, good morning. Kay Joanna Laos Lumaino, have a nice day din sa iyo. Hello to Nanay Pines Jackie na nagre-request ng Risk It All. Ay, napatugtog ko na yan, Nanay Pines. I already played that one earlier. At saka kay Romeo Junio. Sabi niya, good morning DJ KG Boy from Junio Family ng Dapdap. Maya payabak po kay Junio Family. Oy, ang pinag-usapan natin 40 ha, 40, hindi 14. Ulang pa yan, dagdagan pa. Teresa Kada, good morning from Tarlac. Sige. Oy, 6:55 na ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Diretso na ho tayo sa ating wala pa pala ta. Mamaya pa pala top 3. Unang batch ng headlines today. Pasensya na ho, ay sinisipo na utak ko. Lamig ho kasi. The morning round of headlines. Taguig City Prosecutor ibinasura ang perjury complaint ni Vice President Sara Duterte laban kay Madriaga.
1: The morning,
0: round of applause. AOJC founder Apollo Quiboloy naghain ng reklamong libel at cyber libel laban kay Senator Riza Ontiveros at ilang pang mambabatas.
1: The morning, round of applause.
0: House prosecution hihiling ng subpoena para kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice at Secretary or SEC official bilang mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: The morning, round of headlines.
0: At Kapitolyo ng Pampanga, pati na ang DPWH, pagpapatupad ng agarang hakbang at malalaking proyekto laban sa paulit-ulit na pagbaha sa lalawigan.
1: The morning, round of headlines.
0: Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines this Friday.
1: The morning, round of headlines.
0: Ipinasura ng Office of the City Prosecutor ng Taguig ang perjury complaint na inihain ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng Vice Presidente. Sa resolusyong may petsang September 2, sinabi ng prosekusyon na walang sapat na prima facie evidence o ebidensyang nagpapakitang may makatuwirang posibilidad na mauwi sa conviction ng kaso. Inihain ni Duterte ang reklamo laban kay Madriaga matapos itong magbitiw ng mga alegasyong hinggil sa umano'y pagpopondo ng mga drug dealer at operator ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa grupong Inday Sara Duterte is My President o Isip Pilipinas. Samantala, sa kabila naman ng pagbasura sa perjury complaint, hiwalay pa ring usapin ang iba pang alegasyong inihain ni Madriaga laban sa kampo ng pangalawang pangulo. Wala pang inilalabas na karagdagang pahayag ang kampo ni VP Sara kaugnay ng desisyon ng Taguig City Prosecutor.
1: The morning, round of headlines.
0: Naghay ng reklamong libel at cyber libel sa Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy laban kay Senador or Senadora Riza Ontiveros at mga mambabatas na sina Percy Sendanya at Laila De Lima. Inihain ang mga kaso sa pamamagitan ng abogado ni Quiboloy noong Huwebes. Sa kabila nito, pinalagan ni Ontiveros ang hakbang at sinabing patuloy siyang susuporta sa mga taong humihingi ng hustisya laban sa pastor. Ayon sa senador, may mga nag-akusa kay Quiboloy na pilit silang mangolekta ng pera o pinilit silang mangolekta ng pera para sa kanya. Meron ding umanong mga babae at minor de edad na nagbintang sa kanya ng sexual abuse. Nanawagan si Ontiveros ng proteksyon para sa mga taong naglakas loob na magsalita. Samantala, tinawag ng Akbayan Party na walang kabuluhan ang mga kasong inihain ni Quiboloy at sinabing naninindigan ito sa testimonya ng mga biktima at sa mga legal records sa Pilipinas at Estados Unidos. Sinabi naman ni Laila De Lima na inililihis ng hakbang ang atensyon mula sa mga kasong kinaharap ng pastor. Hinimok din niya ang mga otoridad na huwag aksayahin ang resources ng pamahalaan sa tinawag niyang walang basihang kaso. Sa ngayon, haharapin ng magkabilang panig ang kaukulang proseso habang nagpapatuloy ang mga kasong kinahaharap ni Apollo Quiboloy. Hihiling ang House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court ng subpoena para sa mga unang testigo nito kaugnay ng alegasyon ng unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga nais ipatawag ng prosekusyon ang dating Sandigan Bayan Presiding Justice na si Amparo Cabotaje Tang at mga opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC. Ayon sa House Prosecution, nais nilang magbigay linaw si Cabotaje Tang sa mga prinsipyo ng public accountability na may kaugnayan sa impeachment case. Nais din ng prosekusyon na ipatawag ang mga opisyal ng SEC at Office of the Ombudsman upang magpatotoo o mag-authenticate ng mga legal na dokumento, kabilang ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALEN. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na pinag-iisipan din nilang ipatawag bilang hostile o hostile witness ang asawa ng Vice Presidente na si Attorney Man Scarpio sakaling lumitawang pangalan nito sa mga kaugnay na bank account at dokumento. Binigyan din naman ng prosecution na target nilang matapos ang paglalahad ng kanilang mga ebidensya bago sumapit ang kalagitnaan ng Oktubre. Hinimok naman ni Representative Bienvenido Abante si Vice President Duterte na humarap sa impeachment proceedings at huwag gamitin ang right against self-incrimination kung wala umano itong itinatago. The Morning Roundup Headlines. Pagkakasabay naman na ipatutupad ng pamahalaang panglalawigan ng Pampanga at Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga agarang hakbang at pangmatagalang proyekto upang matugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa lalawigan. Sa pagpupulong na pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon at Governor Lilia Pineda, inilatag ang mga agarang hakbang para mabawasan ang epekto ng pagbaha. Kabilang dito ang paglalagay ng FlexMac flood barriers sa Tulaok River, pagsasagawa ng dredging sa mga ilog at pagsasaayos ng Menalin Tail Dike na sinasabing nakakaapekto sa hanggang 30,000 residents. Para naman sa mga medium-term na hakbang, magtatayo ang pamahalaan ng mga detention basin sa San Simon gamit ang sistemang store, drain at release. Maari rin itong gamitin bilang karagdagang supply ng tubig para sa irrigation. Samantala, inilatag din ang malalaking pangmatagalang proyekto kabilang na ang 60-kilometer Pampanga floodway at 12,000-hectare ring dike. Gayunman, maaring umabot sa 20 years bago tuluyang matapos ang mga nasabing proyekto. Sa pamamagitan ng mga agarang hakbang at pamatagalang proyekto, layunin ng pamahalaan na mabawasan ang epekto ng pagbaha at mapalakas ang flood control system sa Pampanga. The Morning, oras sa buong Pilipinas, 7:02 in the morning. Ayan ho, ating unang batch ng headlines today. Meron tayong top 3 headlines mamaya, ha? Hello kay Nino De Mana. Sabi niya, good morning bossing. Pa-request daw ng kantang Kalimutan Ka by Castacli. Pampagada lang daw. Sige, mamaya patutugtog ko yan, ha? Hello kay Ma'am Catherine Santos at kay Cassie, Austin, and Kaylin. Pakanta daw ng Through the Years. Nakanta ko na yan dati, Ma'am Catherine, eh. Hello kay Ma'am Jeng Raymundo. Sabi niya, good morning, happy Friday. Watching at home, 33 days na din pala inguran. Ingat sa mga papunta sa work. Kabagay mo kay Pink. Thank you so much, Ma'am Jeng. At ingat din po sa inyo. 7:03, ang oras sa buong Pilipinas. Magbabalik po ang The Morning Roundup. Dito lang sa GB99.1 at GBM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na.

0: We get a good vibes and a headlines here by the morning roundup. So on a spot at 7:47 ng umaga, we have landed on our second podcast of the day. Maganda na ho kayo sa ating top 3 headlines dahil mabilis ho darating ang mga yan. Because as exactly at alas 8 na umaga, tayo ho'y didiretso na sa ating susunod na programa. It's gonna be Legal Vibes once again on a Friday with Attorney Will Rivera. Confirmed na po, andito na ho eh. Mga ka-vibes, order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. Open po for franchise real soon, so stay tuned. Follow them on Facebook, Del Chizo Pizza, for more updates, okay? Mga ka-vibes, samahan niyo ako on our Facebook Live right now. At ipadala niyo na ng mabilisan na ang inyong mga pabate. Dahil tayo ho ay mag-move na sa ating batian in a few minutes, okay? Maganda umaga kay Milagro Soriano pa ho on our text line, okay? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sana ho ay naiibigan ninyo yung mga tugtuging aking inihanda para sa inyo. Yung baby namin sa ano, sa amin o sayaw ng sayaw, si City. City! Hi, CT! Hi, friend! Asayaw ng ano eh, mapapaulala eh. Good morning, CT! Ay! 7:48 na. Oh, bilis. Ang bilis niyong mag-ano ah. Ang bilis niyong mag-send ng mga mabati ninyo ah. Very good day today. Maganda umaga sa ating Buena Mano for this hour. Hello to Buwan Andy. Good morning. Sabi niya, nice song. Bago sa pagdinig, pandinig. Maraming salamat. Hello to Chini Bautista. Hi, Chini. Shoutout daw ulit daw si Pudra niya na everyday daw nakikinig. Every hour, every minute. Wow. Nais kang makita. Halos di kumain, makausap lang sa phone. Between you and me, until the break of dawn. No one else comes close pa nga ako sa isa't isa. Uman. Maganda umaga sa iyong padir na nakikinig daw sa ano sa programa. Get well, Puji. God bless everyone. Hello din kay Nanay Pines, kay Paring Makail. Sabi niya, sana ang pondo yan ilaan sa pagbangon ng Pampanga, hindi ibulsa o baka ilaan ang pondo 1/4 mo. Ano paring Makail? Kamara-mara nuna na high bloodan yun na naman ni paring Makail. Morning paring Makail. Hello kay Tatay Tony Bautista. Munti ka na makalimutan ni Chini ang pangalan ng kanyang AirPods. Good umaga po, Tatay Tony. Thank you for keeping us in the background. Hello kay Ma'am Jeng Raymunda na mukhang maagang naipit sa traffic. Hello kay Paring Harold Miranda. Good morning. Kay Ma'am Jeng Raymundo. Ito nila ka ng school day nga. Nak-traffic ka nung yan. Uro ko. Happy na yan. Halo yun. Biyernes pa naman yan. Although there are some places na mag-suspend na pong class. But, for some, diretso na ang pasok. No? Sad-sad yun eh. 7:50 oras sa buong Pilipinas. Diretso na ho tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: National government maglalaan ng malaking pondo para sa pagbangon ng Pampanga mula sa matinding pagbaha.
1: The morning round of headlines.
0: Pulisan ninaresto ang 4 na protesters sa rally laban sa US-led Pacific Silica Initiative sa Taguig City.
1: The morning round of...
0: At Defense Secretary Teodoro sinabi na maaaring ipabawi ni VP Duterte ang security detail kung wala na siyang tiwala sa mga ito.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Maglalaan ng national government ng malaking pondo para sa pagbangon ng Pampanga mula sa matinding pagbaha na dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ito ang tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng provincial at local government sa San Fernando. Hindi pa binunyag ni Dizon ang eksaktong halaga ng pondong inilalaan o ilalaan dahil si Pangulong Bongbong Marcos umanong mag-aanunsyo nito sa mga susunod na araw. Ayon kay Dizon, inaasahang gagamitin ang pondo para sa o para tugunan ang agarang pangangailangan at mga pinsalang iniwan ng matinding pagbaha sa lalawigan. Batay sa paunang assessment ng Office of the Civil Defense, kabilang ang Pampanga sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng habagat. Noong September 8, 15 at 21, sandali ha, double check natin to ha. Anong Ana Grace Marie Joy? Baka August ang ibig mong sabihin. Double check natin to kasi na-advance siya sa petsa. September 11 pa lang. Marami ho yung mga naapektuhan with 15 of its 21 municipalities. Ano pala ibig niyang sabihin? Hindi September 15 at 21. Ha? With 15 of its 21 municipalities na apektado pa rin ng flooding as of September 8. Malala pa ho ano, yung mga pagbaha. Kaya nga sinasabi ko ho sa inyo, pwede ho ba every now and then i-update nyo ho kami ha, sa inyong mga lugar nung kumusta, no, puring kaya kayong lugar. Kasabay nito, hiniling ni Dizon ang tulong ng mga lokal na opisyal sa pagtukoy ng mga lugar na maaring pagtayuan ng water detention basins upang mapigilan ng mabilis na pag-apaw ng mga ilog at daluyan ng tubig. Isa sa mga pinag-aaralang lugar na ang Candaba Swamp na magsisilbing natural na imbakan daw ng tubig sa Pampanga River Basin. Gayunpaman, sinabi ni Dizon na hindi basta ibabalik ng pamahalaan ang dating plano para sa isang malaking detention basin, lalo na kung maaapektuhan nito ang mga residente at kabuhayan ng mga magsasaka. Sa halip, pinag-aaralan ng pagtatayo ng mas maliliit na pocket detention basins bilang alternatibong hakbang sa pagkontrol ng baha. Kabilang din sa pangmatagalang plano ng DPWH, ang muling pagrepaso sa Pampanga Delta Development Project Phase 2 na unang binuo sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ngunit hindi na ipatupad dahil sa pagtutol ng ilang grupo. Ayon sa DPWH, layunin ng proyekto na palawakin ang mga ilog sa Pampanga upang makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa mga flood-prone na lugar sa Pampanga at Bulacan. Bukod sa agarang pagtugon sa mga pinsala, isinusulong din ng pamahalaan ang mga pangmatagalang solusyon upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at mapalakas ang flood control measures sa Pampanga. The morning, inaresto ng kapulisan ang 4 na protesters matapos magkagirian ng mga rallyista at na kapulisan sa labas ng isang hotel sa Taguig City kung saan ginanap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na dinaluhan ni PBBM. Nagprotesta ang mga grupo laban sa US-led PAC-Silica Initiative at nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggihan ang planong development sa Capas Tarlac. Ayon kay Police Colonel Robert Besa, Deputy District Director for Operations ng Southern Police District, nasa 100 protesters ang lumahok sa lightning rally. Sinabi ni Baisa na 4 ang naaresto at posibleng maharap sa kaso dahil umano sa illegal assembly. Git naman ng kapulisan, hindi sila ang unang nakipagsagutan at sinubukan lamang nilang pigilan ang mga rallyistang pumasok sa venue. Umabot sa 16 na kapulisan ang iniulat na nasugatan at ginamot ng police medics. Samantala, sinabi ng Kalikasan People's Network for Environment na hindi bababa sa 27 na mga protesters ang nasugatan sa dispersal. Ayon sa grupo, ilan sa mga rallyista ang nagtamo ng mga sugat, pasa at pamamaga matapos umano silang itulak at hampasin gamit ang riot shields at mga batuta. Patuloy na ina-assess ng mga otoridad ang insidente habang posibleng maharap sa kaukulang kaso ang 4 na naarestong protesters kaugnay ng isinagawang rally. The morning, round of headlines. So, sa mga itatanong natin yan mamaya at pag-uusapan natin sa programang Legal Vibes, alas 8 kasama si Attorney Will Rivera. Ano ba parusa sa illegal assembly? At ano ba ang illegal assembly na ito? Eh, pag usapin ba ang karapatan na yung karapan o yung right na mga Pilipino na magtipon? How does it align or oppose to that? May pag-uusapan ho natin yan sa programang Legal Vibes. Susunod na.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring ipabawi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang security detail kung wala na siyang tiwala sa mga ito. Ito'y matapos ihayag ni Duterte na wala siyang tiwala sa pulisya, korte at maging sa kanyang security team. Ayon kay Teodoro, wala pa siyang natatanggap na kahilingan mula kay Duterte para ipabawi ang kanyang security detail. Anya, maaari ring kumuha ang bise ng sarili niyang private security kung nanaisin ito. Samantala, ikinalungkot naman ni Justice Secretary Frederick Vida ang pahayag ni Duterte. Tiniyak naman ni Vida na handang gampanan ng mga law enforcement agency ang kanilang tungkulin na protektahan ng vice-presidente at iba pang mga Pilipino. Sa ngayon, magbibigay pa rin ng seguridad ang Philippine National Police kay Duterte sa kanyang arraignment sa grave threats case na nakatakda ngayong araw, September 11. Sa ngayon, wala pang formal na kahilingan si VP Sara para ipabawi ang kanyang security detail. Kaya mananatili muna ang police security para sa kanyang arraignment.
1: The morning,
0: o isa pa sa mga pag-uusapan natin yan, di ba, nilabas ang arrest warrant ni VP Sara. Pero ang tanong, bakit wala daw mag-shot at tila sila yung nagsumiti ng sarili niyang larawan? Ano bang mga rules patungkol dito? Kapag ba'y kayo sumurender, hindi mo na kailangan makuha na ng mag-shot? O dapat required pa rin yan? Kasi yun ang balita natin, hindi siya kinuhana ng mag-shot at nagsumiti ng sarili niyang picture. Oras ho natin, 7:58 ho ng umaga mga ka-vibes! Hello sa mga nagpapahabol ng pabate. Oy, kay Chef Dance Iglamo, good morning Chef, how are you? Magkikita ba tayo mamaya, Chef? Asan ka ba nagmamaraton ngayon? Kay Janet Magtoto Edra, good morning. Oh, mga ka-vibes, agahan ko ng mag-commercial break para makarami ho tayo. Ano? Sige. It's already 7:59 in the morning. Sa ating pagbabalik, kasama na ho natin si Attorney Will Rivera sa programang Legal Vibes.
2: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Wish list ko for the year? Sobrang dami!
4: Start a new hobby.
3: Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
6: Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
6: Mag-Enervon C Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: This is Jello.
12: Kira.
13: JL.
12: Nate.
13: Miki of BGYO.
14: And you're currently listening to GV99.1.
15: Your good vibes.
16: Your good vibes.
17: Your good vibes.
18: Your good vibes.
19: Your good vibes.
20: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.